0: kanang arista sa amo kasi
1: musugot ka pa kuyo gunta kita tingtan aw mga ana ba
0: onya onya mura ra tag engineer
1: adi na kabalo magkakamutan ang plano.
0: Aw, tanaw na ng plano, kabalo ko.
1: Ay, ah! Kabaro ka mo tanaw, pero di ka kabalong basa.
0: Aw, tanaw mo, ni mo giingon mo, basa.
1: Ay, sige, ato, request na ko yun ta. Para mabuking na yung mga kontraktor na may umubi naman ba?
0: Ikaw, kay kabalo mo ka mong basa, o niya, ak-
1: ay, ikaw, kabalo mo tanaw. Ikaw tanaw, ako'y basa.
0: Ha? Oh. Ano, yun? Ako'y tanaw niya, ikaw basa. Ako'y basa. Ikaw ang basa.
1: Oh, para sigurado.
0: Oh. Para sigurado. Oh. Kung tanaw, kisa ba mo? Kuhan mo, M.A., mga M.A.
1: M.A.
0: Mga M.A.
1: Mata-mata. Di M.M.
0: Awa?
1: M.M.
0: Ah, mata-mata. Di kay M.M. Morang engineer po.
2: Ay,
0: ah! Bitaw. Hingon siguro kung... Gabugat-pugat ramo sa sakyanan.
1: Dugat-dugat ramo sa budget. So, pero nindot ne.
0: Hindi ka na partner. Ato na nag-ipagig ko medya pero kung dako na ikatabang, no? Mahimo na siya, kinanglan mag-una na partner lagi. Karong panahon na, daghan ng mga palusot. So muna nga kinanglan, higpitan ang pag-implement, no? Kaneng pag-monitor may tungod sa mga implementation sa itong mga project.
1: Murag, sa tanan siguro ang congressman, murag kinireport si Kung Baba ang winana. Anong tanaw ba? Ang uban na rekursa, ang ubang congressman na, say, pake, bahala mo niya. Oh. Oh,
0: baskay, mauman. Oh. Oh, init, sik suroy-suroy anang mga barangay. Oh.
1: Pero si Kung Baba, murag handlock siya kay, siyempre, primero pa, bago pa, handlock siya ang
0: masubstandard.
1: Oh, naman yun siya ba? Kamalon na kakaroon. Oh. Kamalon na magkakaroon nga.
0: First term pa ka, unya, nasubstandard na yung project. Nabilikado.
1: Murang, murang hadlok si Kung Baba nga. Matismis niya ba? O, sabi na, isa lang ka project, mangguni mo ang ma-question.
0: Damay na natanan.
1: Damay tanan.
0: Okay, mauman kayo na papals politiko partner. Daghan, ibutan na to, 100 kabok, imuhang mga nindot kay ma-accomplishment. Unya, analay usa
1: nga kontraktor magbinuang sa standard unya nabisto.
0: Oh, nabisto. Patay tanan ka 100 damay to tanan wala na to. Ang maot na tanan moy makita.
2: Ay,
1: mo na. Mo nang paniguro gid kong mo nang niguro gid si Kung Baba bisag hago gud siguro kay na dito sa Congress.
0: Inigsipyat usa ka tikang sipyat nimo wala maot na tanan ang makita.
2: Ay,
1: mo nang pagabot kay diri sa Bohol, no? Base sa atong nakuhang report, anag suri-suroy sa mga kabaranggayan labi tong mga nasugdan na nga mga project. Kay tanawon gid.
0: Oh, pero sa pangidaron pod ni Kung Baba partner.
1: Skill pa.
0: Kaya pa dili pa kay nakapuyon magsuri-suroy ngadto sa mga kabaranggayan.
1: Exercise po na noon.
0: Kay exercise po na niya. So kita siguro pa kuyogon, may exercise siguro po ta labi nag magbaklay partner.
2: Ay.
1: Manambok ta na, ha? Manambok ta.
0: Manambok gabaan ta na.
2: Ay.
1: Kay siyempre og bisit kaning kining mga kapitan og bistaon na kay nihaw man nagmanok Bisaya. Manambok ta na mo
0: kalaki.
1: Lahit. Di lang tamo kuya.
0: Lahit mapuna imong interest. Dahil na pong pagtabang sa project.
1: Natural man na. Lahit ito mo na yung kapitan. Bisitaon ka. Unya, gitagaan kang project. Siyaro di ka makapakaon. Di. O ako'y kapitan. Nadakop kong manok ko. Ihaw kong manok Bisaya. O, manambok ta. Di lang tamo kuya.
0: Pero ang imong una-una ba? Imbis ka amin ako. Ang imong intention pagtabang sa project nga dili masubstandard. Unya, manok Bisaya man dai na si mong una-una.
1: Ay, ang pagbalibara ni mo og. Ha? Okay. Na kaniha og di ka insulto hagod po kuno.
0: Nya kay imo mang gisulti, abi pa lang ato nang giingos kapitan ga kina.
2: Ay,
1: abi mo guni mo partner. Kining mga barangay, mga bukid-bukid.
0: Barangay bukid-bukid.
1: Oh, kanon nas mga bukid-bukid ba? Oh. Kay baluta, grabe kay nas lamo abi-abi og mga bisita. Di ginamawa nang inana partner. Mo na ipasigarbo sa mga naas sa mga bukid-bukid. Kanang pagkamaayo mo, abi-abi.
0: Di ingong bukid-bukid, partner. Kaya abi na lang nang naas patag-patag. Lain, maog yun na siya ay say, batasan sa itong mga bulan. No?
1: Maog yun ay.
0: Mabi-abi.
1: Dili lang totoo sa bukid-bukid ay.
0: O, dili. Parehatan nan.
1: So, sa ito pa, makagawa na, kamaog yun po na yung buhaton.
0: Ay, so, dili na manok, Bisaya, partner.
1: Ay, basta man, in English na.
0: Dili, Richard manok.
2: Ay,
1: Oh. Mga hindi lang na manguyog, oh. Dugang lang sa budget yung kalakiha. So, mga na, no? Nindot na yung ibuhat ni Kung Baba kay naniguro yun si Ja. Sakto na, maniguro tayo kay lisod na. Ha? Kay lisod ni Karun.
0: Bisa pag ikaw siguro, Kung Baba, no? Ikaw mo ay congressman.
1: Adi, ang uban lagi partner, wala na ipakialam.
0: Dili, first time pa ka, kinahanag yung ka mag... kung yun, bangkog eh. Oh. Okay na, huwag ka itong gawa sa itong mga edad-edara na kapoy na magusig, lakaw ng bukid-bukid. Pero batanon pa na sa kong baba, ay, yun ang atoon, kilabi na muna, yung gisaad nga, barangay bisitahon always.
1: Kaya nguban, maguna na, mahatag na, marilis ang pundo, ah, bahala na mo niya, saan niyo pagtrabaho? Pusyadi. Oh. Na mga pus, ganun niya nga, nagkabilyada, nagbuho, gitanog yun, picture to, ay, ito, siya dito, labi na ni mga covered court.
0: Oh.
1: Okay, delikado mo guna mga covered court.
0: Kanang covered court.
1: Multi-purpose guna.
0: Yes, multi-purpose. Unya, simba ko, ma-substandard na siya. Unya, tayo po lang nag-low pressure, mag-uba, nag-atop.
1: Mga lupa atop, ng
0: delikado.
1: Atop.
0: Ay,
1: pero, mas mayugid po, o naayugid po lagi mga, naay mga badibadis kung babang kamaugid po, mutanaw sa mga trabaho, no?
0: Ana naagi na siya ba siguro magbasta
1: may inspection talaga ito
0: may inspection na siya mga MA okay rang MA
1: MM
0: MM
1: mata-mata
0: ako mitanaw
1: ikaw tanaw ako'y basa
0: ayo
1: oh di ba so ate saman padayong tanaw are na are sa tasa ato sa eskwela sa to
0: sa eskwela
1: no kay karon magod halos tibuok Pilipinas ron nga nakabalita aning sitwasyon nato karon nga musil diha sa mga eskwelahan na alarma halos tibuok Pilipinas
0: oh unya mo na nga og dinhi sa tagbilaran pod mayor mayor
1: pardon ay ako mayor ano salamat
0: si
1: magbilang anghel ka sana
0: sigon si Mayor Jenya banay gitawag niya Bantay Eskwela.
1: Bantay Eskwela.
0: Bantay Eskwela. Kaluwasan sa atong mga bata. Atong prioridad. Oh, di ba? Muna ay...
1: Siyempre, kay inahan man si Mayor Jin Yod. Siyempre.
0: Muna ay gilusad ni City Mayor Jin Yap din is Tagbilaran. Di, gawa sana partner. Ang halos tanang eskwelahan na nagpunsisok sa siyudad sa Tagbilaran. Mapribado man, mapubliko man ng mga tulungaan. So, unya siya goy Mayor. Kuman responsibility guna niya.
1: Isa ra manggod ka aksidente pastilan.
0: Wa damay lagi tanan. So mo na nga
1: patikuson kag tinuod kabalo ka ining social media.
0: So mo na nga iya gilusad ning Bantay Eskwela kaluwasan sa atong mga bata atong priority.
1: Giun sa kan ano wapod ta ka balita og giun sa pagbantay.
0: Di programa iya ning gilusad. So karon ana ang kuan yun ani mo lagi kinahanglan ang ato mga kapulisan visible siya diha sa mga eskwelahan gawas ana mga pulis na apoy mga security guard mga tanod di nga mga force multiplier nga ilahang giugmad partner
1: kay inspeksyonon magupo nimo mga bag gamit dugay mo man partner ay, daghan kayo
0: oh niya gani sa kuan sa katong sa sani ato mga kapulisan sa Bohol mo oyon man sila nga
1: inspeksyonon
0: kanang sa itawag na metal detector magamit og mga metal detector ato mga security guard
1: metal detector
0: no yan ikaw ra man sa bag tunit nana
1: ay
0: pero abot lang og mo lagi kun ikaw magud maghimog krimen gawa mangita gyud po kag paagi nga makakuan ka no makalusot makapalusot
1: unya metal detector unya og plastic to ilahang dadon di yapon ma-detect.
0: Di ma-detect. No. Kay katong
1: halimbawa baka na nakita mo ko sa salida. Nakita ko na sa ubang mga salida lagi nga.
0: Sa salida.
1: Ang gigamit niya pagkuan kaning sudlay. Dali sudlay bitaw nga nay talinay hawiranan nga talinis.
0: Kanang talinis na daan ya mura to gibain.
1: Oh, nay pinakadelikado man. Nya di man ma-detect.
0: I speak.
1: Murag I speak. Di man ma-detect. May gigamit sa bata pag pandunggab ba.
0: Oh, malagi daghang paagi lagi sa pagkuan partner paghimo og krimen. So mo na nga kinanglan gyud adunay hugot nga seguridad nga ipatuman. Mao po ni ang panawagan ni kining Third District Board Member Greg Hala nga ngadto sa tanang mga tulungan mapribado man o mga publiko kinanglan do na gyoy hugot nga seguridad nga i-implement.
1: Tempa, nakabasa ko sa gisulti ni Gub Aris. Ang gingon ni Gub Aris pahugtan ang seguridad.
0: Pahugtan.
1: Oh. Unya din nakabasa po ko dito sa ka-board member Hala, higpitan. Unsa may kalainan sa higpitan o pahugtan?
0: Kanang higpit, parihara man na, hugot, ragya po na padong.
1: So gitagalog ni Gub Aris, gibinisaya ni Gub Aris, gitagalog ni board member Hala.
0: Higpit. Oh. Higpit og hugot. Oh. Pareha kay
1: atong Englishon.
0: Higpit ni mo ana, mohugot. So gyud na siya gihapon.
1: So atong Englishon para kumpleto.
0: Unsa man? Unsa ba English?
1: Gibinisaya ni Gob Ares nga pahugtan ang seguridad sa tanang mga eskwelahan sa
0: pribado man o pampublikong.
1: Oh, sa tibok bol. Gitagalog po ni Movember halanga pahigpitan. Gusto niya nagpribilis nga higpitan.
0: Higpitan.
1: Oh, ang seguridad sa tanang mga eskwelahan sa tibok bol.
0: Okay. Ang English.
1: So, kuwang na lang ang English. Kala English, ha? So, Gibisaya na ni Gubares. Oh. Gitagalog ni Bumimber Hila. Oh. Dapat sa atong programa nga Voice of the People,
0: oh.
1: English na to.
0: Dili man Voice of the People ang title sa atong program.
1: Masa
0: man dahil? Gibisaya man.
1: Gibisaya.
0: Oh, so, muna nga Gibisaya. Katong hugot o higpit, masood na to sa atong programa.
1: Adi, dapat dito siyang ma-English. Kaya ron kumpleto. Ana magunay.
0: So, dayog mo og mag-English ta partner. Ato kinala na to, imbitahon na to si President Trump. Ano
1: yung English? Ang kantong post ni Gob Ares para to sa mga Bisaya.
0: Oh, para sa mga bisdak.
1: Oh. Ayaw! Humtan ang seguridad sa tanang eskwelahan sa Bukbon.
0: Okay.
1: Ang kang board member hala, para to sa mga Tagalog na di ka maog, di kasabot o Bisaya, nga makabasa.
0: Nga makabasa.
1: Higpitan.
0: Oh. Pero kay ang mga Bulanon partner kay genius man eh.
1: O naka social media
0: kabalo
1: man.
0: Kabalo siya mo Tagalog, kabalo siya ang Bisaya.
1: Social media man, naman siyempre, hindi kabalo ang Bisaya.
0: Katong di ma, katong hindi kasabot, katong na dito sa live lugar.
1: Matong, gitagalog, gitagalog. Hala, higpitan.
0: Oh, kay katong nakabasa sa message ni Gob, nakabasa po siya kang BM hala.
1: Sabotanan.
0: Nakasabot na sila.
1: Ang problema, may social media man. Mga Amerikano, mga taga-ilaing nasod, wa kasabot.
0: Adi, kung ano, scroll.
1: English, ha?
0: Scroll.
1: English, ha? Yun. Hindi po dinigin mo Englishon kay. Ang atong programa is Voice of the People, guni sa in English.
0: Oh, pero ikaw may gusto English, at ikaw may...
1: Saan ba? Unsa in English sa higpit or kining gihugtan. Higpit, hugtan.
0: Unso man.
1: Ang in English sa paghikot is Thai. Thai, di ba? Thai?
0: Oh, Thai.
1: Oh.
0: Anya gihugot.
1: Hugot, ten. Titan! Titan na in English. Ha? Titan, oy!
0: Strengthen.
1: Titan. Titan, the security of,
0: of all.
1: All school. In the province of Bohol.
0: All private and public school.
1: Oh, na-English. Ikaw lang kita. Nawa lagi. Kuya, na itong programa. Kung ilang binisayon, atong Englishon. Kung ilang Tagalogon, atong binisayon.
0: Niya, unsa pa may kalainan na ng sa tayo mo?
1: Titan. Ang matog sakto ba na? Correct me if I'm wrong.
0: Strengthen.
1: Okay. Strengthen? Strengthen.
0: Strengthen.
1: Sige, atong pamina, atong pangayoon ng kuan sa itong mga listener. Kasi sakto na itong buwan. Namot bitaw ko abi namo namot kuno tanaw sa social media ba?
0: Bisaya Tagalog.
1: Kay gibinisaya ni Gob Ares kahapon. Hugtan, pahugtan ang seguridad sa tanang eskwelahan sa Bohol. Nya, nakoy post nakita ambot. Kuan ba pod to ba si og gikuan ra pod to sa nagpost ba? Higpitan.
0: Gi-repost.
1: Oh, pahigpitan ni Bob Member. Nag-privilege speech si Bob Member lang nga pahigpitan. Ang seguridad mihang murag mihangyo ba nga pahigpitan. Ang seguridad sa tanang eskwelahan sa Bukol ko, hala, Gibisaya ni Gob Ares, Gitagalog ni board member. Kinsa kahay board member nga mo English, ani? Si board member Joanna Inita, kung nahuna-hunaan na yun, kay doktor na to.
0: Diwa,
1: paboto na to, diba? English on to ni board member Joanna.
0: Dili, kay ang nag-privilege sa to kay si board member, kuan man, Greg. So, dili na to kinala ni privilege paglain nga board member.
1: Amang itago po siya glain nga, sumpay nga, iyang English on pagkuan, para kompleto ba? Kompleto Ricardos.
0: Dili na lang na to na i-strengthen.
1: Dili na lang. Strengthen ko, no?
0: Nasakto lang ito.
1: Pagligon, higpitan. Titan.
0: Moro gyapon.
1: Higpitan. Titan. Silent nyo. Titan. Sakto tang duha di ay. Ang imo ha, paligunon, strengthen. Ang higpitan, Titan. Titan.
0: Onya kani, onsa man po yung...
1: Sakto tang duha.
0: Onsa man po yung hubad, aning gingo po ni Mayor Jen Yap nga. Bantayan, bantay eskwela, kaluwasan sa atong mga bata, atong prioridad.
1: Bantay.
0: Bantay eskwela. Ano sa mga nagbantay?
1: Kinahanglan tayo ni Giro si Bantay.
0: Ha?
1: Bantay.
0: Oh.
1: Oh. Bantay eskwela.
0: Oh.
1: Oh. Bantay good. Bantay. Bantay. Oh. Bantay mo ha. Basinyag mga absin mo.
0: Oh, bantay. Oh.
1: Bantay mo ha. Basig maghimo mo mga kalukuhan sa eskwelahan. Oh, na ba? Oh. Pabantayon ba? Pabantayon. Oh.
0: So, huwag sa... Ang sama na, lahi Bisaya na amping.
1: Ay! Amping.
2: Amping?
0: Oh, lahi po ng amping.
1: Oh, lahi po ng amping. Oh. Bantay.
0: Kay mo, mapunay kang Mayor Jen Yap nga programa Karugilusan.
1: Bantay.
0: Bantay eskwela. Oh. Kaluwasan sa atong mga bata, atong priority.
1: Kauban rin sa bantayan ba? Bantayan ang mga estudyante.
0: Hmm. Oh. So, muna, karon nigawas na inagang mga programa, partner.
1: Daghang nakalain-laing mga...
0: opinion.
1: Oh, di, kanang sa gamit nga mga wording.
0: Words. Oh. Words.
1: Oh. Oh,
0: tungod aning nahitabo nga pagpanghulga, magawas. Kasi sa ito, although mga hulga-hulga pa taon, kaloy de Resbohol. Pero sa ubang lugar, nahitabo na.
1: Nahitabo
0: so,
1: na.
0: Dili na ta magkuhat nga simbako, mahitabo po na de Resbohol.
1: Magani. Pahumtan. Magani, nahigpitan.
0: Oh. Manang, doon ay strengthen.
1: Manang, doon ay pagbantay.
0: Oh.
1: Oh, diba? So, kompleto na ta.
0: Oh.
1: Na ay paghugot.
0: Oh.
1: Na ay pag... Na ay pag... Saan eh? Kining higpit.
0: Oh, higpit. Oh.
1: Paghugpo, paghugot, paghigpit, na pag-ipagbantay sa tagbilaran.
0: Oh. So, doon... Na, nag, oh.
1: Sa pamay ko lang.
0: Siyarog, makalusot pag-iapo, no?
1: Ang ato anay din sa ato ang programa, luagan.
0: Luagan naman po yung hugtan ng gani.
1: Ha?
3: Luagan nagi.
0: Hugtan gani.
3: Ay!
1: Listen po kayo, upirme ni mong hugtan, matuok na po'y pagluag panagsa. Ay, na po'y luag panagsa.
0: Di man
1: na
0: matuok, kaya di man liog yung hugtan.
1: Di, listen po kayo.
0: At siguridad man.
1: Oo, oh, niya. May po nang na po'y luag panagsa.
0: Dili, kay kung imo ng luagan, meaning mo relax ang mga nagbantay. So, kung mo relax ang gabantay, ang mga bata nga katong gusto mo himo og krimen, maputo yung gabantay, maputo sa
1: gabantay. Gabantay, rato siya muluag?
0: Oh, nga luagan ang siguridad. Leo, makahimo na puto siya krimen. Mao na nga, kung...
1: Sa unsan na itong mahimo, ani, dahil?
0: Hugtan, yun na nato.
1: Sa unsan na itong mahimo, ani?
0: Dili, wasa tayo himoon. Ang ato himoon, mag-observe, magbantay sa
1: ta
0: sa
1: ta.
0: Ge-implement nga hugot nga siguridad.
1: Mag-ampo tanga. Wag yung mga inyanana nga panghitabo. Ampo lang na nga to. Masayon pa natong trabaho, ampo.
0: Raman, masayon raman na kay gamit, basa raman kag Biblia.
1: Ampo ang tanay nga. Kanang mga nagpanghitabo sa laing lugar, di gyud na hitabo diri sa atong probinsya sa Bohol.
0: Oh. Okay, luoy.
1: Hmm. Kay ang mga Bulano, noon good tang kuan, kining maampingon.
0: Oh. Galing just kay noon, mag-Ginoo.
1: Oh, galing kay nabadyat na po doon ang Bohol.
0: Ano na, biskay ayaw lagi pag-inang budget, kay good shot na atong gisgutan.
1: Ah, na-budget. Kaya atong nag-vlog-vlog sa chocolate lagay. Nag-viral na po ni Karol.
0: Ay, saan din na lang nag-vlog-vlog?
1: Nakuhaan na po kuno ang turismo. Imbis gamay na to daan.
0: Ay di, partner, sultian ka na ko. Di na tinood nga nakuhaan.
1: Di tinood?
0: Okay, karong katapusan, partner, na ay international marathon. Ah, international marathon. Ngayon mo on Dennis Bull.
1: Dagan.
0: O, dagan.
1: Asa man manalagan.
0: Gikan dia sa B resort.
1: Oh, B resort.
0: Oh, wala pa lang ko kakuha
1: group. Abinakog sus, abinakog BFM. Di pod BFM. Mo appeal ta na kay B resort, BFM ta.
0: Pwede mo appeal ka kay sa karon na nay mga 5,000 ka mga participants
1: part. Manalagan.
0: Say manalagan.
1: Ay, di ugdag hindi manalagan.
3: Ay.
1: Ikaw din. Og isa ra
0: dagan.
1: Pero daghan manalagan.
0: Manalagan.
3: Ay.
0: Sakto. Oh. So, man, di ko mo to partiyan nga nakuhaan ang turista.
1: O saan man na ang mga manalagan, mga turista?
0: Siyempre, gikan na sila na kalain-lain nga lugar.
1: Kaya nakabalita.
0: Okay, international, good.
1: Naamang ko'y may hunghong sa kuhaan nga tuwan ako ang mga turista ko no. Tuwan ako no sa Vietnam.
0: Diliga.
1: Tuwan ako no sa Vietnam. O sa Mindanao, ko no. Kusog ka ron. Tuwan ako no sa Mindanao o sa Vietnam.
0: O, pero gikan na nagbuhol.
1: Basig gikan sa Mindanao, muagi dirig Bohol pa dai.
0: Yang uban partner, gikan na sa Bohol matog Mindanao. Ang uban gikan sa Mindanao man sa Bohol. So,
1: ang uban pod gikan Vietnam mo ari muli Bohol. Muli Bohol kay taga Bohol man to.
0: Ang
1: taga Bohol.
0: Muli gitog Bohol.
1: Oh, di mo dagan gyapon.
0: Dagan gyapon na. Karma. Vice versa ra na sila.
1: Oh.
0: Rotating ra na ba? So mo na nga di ta miingon nga nakuhaan
1: so, ka. Di na to ikagool ng mga vlog-vlog anang uban diha diha Chicolotels. Ayaw mo kagoola ng mga vlog-vlog?
0: Ayaw mo kagoola na kay kung kung tinood na sila Kaliwat Bulanon, mulaban gyud na sila sa ilang yutang natawhan.
1: Mulaban.
0: Pero kung mudaot, di ganin na mulaban sa ilang yutang natawhan o niya mo claim og buhol, ayaw lang na dawata.
1: Taga-Iraq ra.
0: Taga Iran.
1: Pareha ito programa ba? Mulaban yun.
0: Nga mulaban yun sa yutang natawhang batuon.
1: Sama ani ni Gardo Balighot. Tabulanon gini, mulaban yun. Mayong buntag mga sir. Shout out ko sa tanang tri-cab driver diri sa Tagbilaran, Amping Tangtanan. Oh, God bless. Gardo Balighot. Mulaban yun din. Mulaban yun din kay tri-cab driver yun.
0: So katong dili tri-cab?
1: Mulaban yun po.
0: Ang immigrant kay mga tri-cab raman.
1: Pero katong atong amigo si Kuan, isa to, Steve Palaka.
0: Dili mo to tri-cab niya.
1: Transporto yaha. Mas labaw tong mulaban yun po to sa mga labi na sa kaayuhan sa Bohol. Dito gusto madaot ang Bohol.
0: Makigbisog yun to siya.
1: Namang gupayuban kay malipay man sa ikadaot siyang isig kataw.
0: Partner.
1: Dapat atong ikalipay, no?
0: Di yun na kalikayan na to, di partner. Naagyo yung mga kanang gitawag nilang mga crab mentality, partner.
1: Crab mentality.
0: Nga. Makakita gani.
1: Napoy mga crocodile mentality.
0: Napon. Pero kaning lahi ni...
1: Asa may mayo na? Crab mentality o crocodile mentality?
0: Dili, ang crab. Ang crab mentality, partner.
1: Kung saan?
0: Muna giingon nila nga, makakita gani nga, ang imong igsuon ni Asinso, iyan na siyang birahon.
1: Birahon.
0: Paubos.
1: Paubos.
0: Aron mabalik ka.
1: Murakagang, taon. Murakagang.
0: Murakagang, crab gani. Crab.
1: Di, abin ako ng crab o kining alimango or kining lambay. Dili kagang.
0: Parehara na basta kay kagang.
1: Maroon na sila, maroon sa kuwanda dahil.
0: Niya, o sa to, ang crocodile.
1: Crocodile mentality.
0: Lisod na, partner.
1: Ang samanan.
0: Kana mo'y kuyaw.
1: Ang naman.
0: Kay kanon magka.
1: Waibus ganan. Waibus ganan. So, asa ikaw papiliyon? Asa magka? Atong crab mentality o crocodile mentality?
0: Okay na lang ko sa crab mentality, partner.
1: Dili ka sa crocodile mentality.
0: Og mahunlos magaling ka, musa ka nang pagkagbalik. Pero og dili ka niya mahunlos, di. Padayon ni mo.
1: Padayon. Kaysa ka ng crocodile mentality.
0: Tukbon ka.
1: Tukbon ka.
0: Lamyon ka. Yadi mabusog. Sige na nagpanukob.
1: Pero sa imong paminaw, diri sa Bohol, unsa may daghan? Ang crab mentality or ang crocodile mentality?
0: Muna, iwa pa ko kay Bo na mag-sinsos mo. Mag-survey pa.
1: Ikaw mag-una-una na, no? Crab mentality. Crocodile mentality. Ako mingon, biya ko nga. Dinhi sa mga Bulanon, huwag mga inana kay mga butan.
0: Likod, di ba para? Uso mo sa likod.
1: Mga butan. So, karon, nakaisigot magka-crab mentality. Unya, crocodile mentality. Maunang, mong tanak ko, sa imong obserbasyon, unsa may daghan or kanang imong giingon nga crab mentality na ay mga Bulanon nga na? Di kalikayan.
0: Siguro, di gina na to malikayan.
1: Ikaw mang gagani na, mingon nga di gyud kalikayan. Okay. So naa.
0: Di gina na to malikayan.
1: So naa lagi.
0: Pero atak kay Bob Kinsa.
1: So kung na ay crab mentality, huwag ikaw pa di kalikayan. So naa. Naa po'y crocodile mentality.
0: Asa man.
1: Ha? Ano lagi?
0: Wa may gabuhi din.
1: Wadi ay.
0: Adi na, naade lobok.
1: Ha? Pagnor niya ba?
0: Crocodile. Naade, kita ko buhi. Kanang gibuhi ba? Anang nai. Usa sa mga tourist attraction.
1: Nasa lobok? Crocodile mentality.
0: Adili mentality.
1: Ano sabi ay?
0: Crocodile.
1: Walay mentality.
0: Walay mentality.
1: Ah.
0: Ayaw! Ayaw ba? Maipitan.
1: Ayaw!
3: Nagplano ka magpatukod og balay o nakinahanglan og ayos sa imong building?
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
1: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
0: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
2: Kinsay ngalan na to, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o, DTX500?
3: O, sir, mga naginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX500.
4: DTX500, mabali sa mga butika.
5: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok og lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: One of the leading causes sa death sa Pilipinas, kining gitawag ischemic heart disease. Kining sakit sa kasing-kasing. Kining ischemic means nga ang organ, ang kasing-kasing, wala siya makakuha kaayo og enough nga dugo og oxygen. Ischemic heart disease nagpasabot nga coronary heart disease or coronary artery disease. But pasabot nagka-problema ang imong kasing-kasing tungod kay ang imong kasing-kasing nga mga dagkong ugat nga agianan sa dugo na ay mga oxygen, nagka-narrow siya mapinangga. Nagka-baba siya, nagka-bagtok siya, nagka-ipit siya, hinay-hinay. Mauna nga ang imong muscle, magka-problema. Kaya kining mga oxygen, kining mga dugo nga musupply sa muscle sa imong kasing-kasing, na-deprive na siya pinangga. Wa na siya ma-feed, ma-nourish. Ang uban pod nga mga hinungdan sa kamatayon diri sa Pilipinas, kining gitawag cerebrovascular disease, neoplasm, pneumonia, and chronic lower respiratory infection. Bantayan na nato ang cerebrovascular

0: disease usab. Balikan nato ning ischemic ha. Kining ischemic heart disease ang ikaduha, kining cerebrovascular disease. Nagrefer ni siya sa mga group of condition nga mga sakit usab, mga disorder nga nakaapektar sa to ang blood vessels, ang atong mga ugat naapektahan siya na mga disorder na hitabo. Unya ang blood supply naapektado nga ang blood supply paingon sa brain affected. Kung ma-blockage, ma-block siya mga pinangga, no? Mabara siya dito, na malform siya dito, na nagkaroon ng malformation, labi na po na apoy hemorrhage ang nahitabo, mauna sila ang mga hinungdan nga ang imong brain cells, ang mga cellula sa imong utok, dili makakuha og enough nga oxygen, mauna nga brain damage ang mahimong resulta. Mauna nga importante kayo nga walay mga blockage, mabitaw nga dapat prevention is better than cure. Dapat kabaluta mo atiman sa ato ang mga kaugatan. Panginom good mo og watermelon juice. Importante kining watermelon juice mga pinangga. Kaya ang watermelon juice, labi na pag apilo ni mo na ang panit niya inom, makatabang na kaayo pagpa-boost sa imuhang immune system. Labi na pag apilo ni mo ang iyahang panit. Okay? So, daghan kayong nagka-erectile dysfunction, daghan kaayo, sabay ba yan ni mga pinangga kanang erectile dysfunction unya, sakit sa cardiovascular. Ang uban, taas kayo mga BP, ang uban ay problema sa kasing-kasing. So, katong na yung mga erectile dysfunction, problema na kaayo ilahang mga performance sa pagkabana, sa paghalalaki, o labi na, kanabitaw na yung mga erectile dysfunction, ilaha pong mood very low, no? So, imuhang tagaagpagtagad, kining watermelon, apila ang panit o juice. Ang akong i-recommend na juicer, ayaw tong duga lang ang mugawas, nga very, as in duga lang yun. Kadtong mga juicer, nga pag-juice ni mo, nagihapoy maapil, nga mga pinukaayo nga mga sapal, kay maapil dito ang mga panit sa watermelon. Pero kung imno ni mo sa dili siya sa gapsap, kasi juice gihapon siya. Makonsider gihapon ni mo siya nga juice. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na sa anti-stress formula, nga ang imong kasing-kasing ma-address niya. Kung nakay problema sa erectile dysfunction, hinahinay ma-address na siya. Muna nga i-maintain ang Makabuhay Plus Herbal Capsule even sa mga wala pa'y mga gripang bati, bisag wala pa'y mga sakit, panginom mo sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga, layo ta sa mga komplikasyon. Ang sakit mga pinangga, gikan na number one sa stress. Ikaduhan na ng mga pagkaon, mga gipang inom. Number one ang stress, ang hinungdan. Muna nga, na anti-stress formula, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inom mo na humagkaon, isa o duha capsule human pa ni hapon. Para lami ang tulog pag-ugma, lami ang pagmata o piskay kada adlaw. Ay kalimot sa pag-inom o watermelon juice, matag adlaw.
1: Igong tayo mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: The new Kiss FM 102.3. Give it a check. You get 21 minutes after 9 o'clock in the morning, and you're with your best friend on air, Sean, by the way, right here on Bohol's official number one music radio, 102.3 Kiss FM, live da sa Tibuok Kalibutan through Zeno Radio, Radio Garden, our official Kiss FM Facebook page. That's Kiss 102.3 FM Bohol. Well, we are calling all aspiring artists in Bohol para sa Uswag Alampat. Have you always dreamed of attending an art class but couldn't afford one? Well, this is your chance. Join a free art workshop led by renowned Boholano international artist Elvin Vitor. Elvin Vitor himself will choose the top 20 participants based on your passion for art, willingness to learn, and enthusiasm. So it's gonna be happening September 12, sugo na siya, 9 a.m. Hantod na siya sa hapon, 4 p.m. at the Island City Mall. And this is brought to you by the official media partners, DYRD, the Bohol Chronicle, Kiss FM, and Island City Mall. So don't miss this incredible opportunity. Apply now. All right, once again, that's an event dubbed as Uswag Alampat. Okay. And we have here with us, live on Kiss FM 102.3 Bohol, Elvin Pirocho Vitor, an internationally acclaimed Filipino, I would say hyper-realist painter, an artist from Baclayon, Bohol, who gained global recognition by winning the prestigious Leonardo da Vinci International Art Prize in Milan, Italy. So, kauban nato dire karon si Elvin Vitor. Elvin, mayong buntag.
1: Mayong buntag, Sir Sean, and then mayong buntag sa mga listeners ni Sir Sean sa Kiss FM. Dalay ko ng Diyos sa opportunity nga naata karon diri na invite ta to encourage sa mga kabatan-unan when it comes to art or to become creative, no, sa ilang field.
0: Okay, so kinisya, it's a kanang gitawag nga Uswag Alampat. Okay, so unang anong Uswag Alampat man siya nga free art workshop, sir?
1: Kanisya nga nung gitaytulan ni Uswag Alampat because we wanted to encourage, or we wanted the Boholano aspiring artist or the young artist to advance in arts, because Uswag means you wanted to grow or you wanted to advance.
0: Uswag.
1: Art, Alampat is art, so that's the Bisayan term for art. So manang ato ning gitaytulan in order for them nga ma-encourage nga sa labi na sa mga less exposed when it comes to visual arts nga mga bata. Kay me myself, I came from Surabo Yunis, Bohol, a remote area diri sa Bohol sa una. So ang amo ang lugar sa una, wala, dili pagit simentado, pero karon simentado na. But way back when I was a kid, I really wanted to join or to be teached by a teacher when it comes to painting. Kay gusto yung ko nga makakataon sa art, then wala lay nag-push, then wala lay mga opportunities. And then karon nga nahimo na kong visual artist, I really wanted, or that's my advocacy to teach the less privileged students nga naay ability when it comes to art, because we never know na the next Juan Luna is gikan sa Bohol, no, basin sa asan dapita sa town sa Bohol.
0: Who would have thought, diba, nga ikaw dito ra ka sa Sierra Bulyones sa una, a young boy from Sierra Bulyones, now an internationally acclaimed international artist. Unya kuan kanang bisag asa ka sa mga nga moadto sa ubang mga lugar, murag bugat na gyud kay imongan sa international nga art. Elvin ba? Nagikan ka si Rabuliones? Nagdahom ba ka na nga muabot ka ani, Elvin?
1: Wala gyud ko magdahom ana, Sir Sean, no. Wala gyud ko magdahom nga maka tamak ko og lain-laing lugar, no, because of art. So kaning tanan kun stewardship ra ginis Ginoo. Manang my goal is to share my talent to the kanang mana less exposed nga mga bata or mga kabatan-unan nga naay opportunities to arts. Kay umta kay bagod nga gikan nila magsugod ang next Juan Luna or next
0: Elvin Vitor.
1: artist. Pero we as an artist or kita nga mga gitagaan og talent sa Ginoo, we must form or we must be a role model ba sa uban nga
0: exactly.
1: ang uban mas muanad pa kay we wanted to become Bohol as one of the best kanang producer of kanang artist. So mo na nga daghang mga art workshop dire sa Bohol, mo na nalipay gyud ko nga daghang art workshop. At the same time, kani nga privileges nga powered by DYRD, it really opens opportunities sa mga kabataon-unan kay libre man ni siya. So free nga art workshop, at the same time ihatag gyud ang art materials. So mo na kani dako gyud ning opportunity sa mga kabataon-unan. And then ang gusto nako itudlo is ang a little bit foundation sa tonal values, sa basic sa arts, and then at the same time ako silang pagamon og painting, and then the afternoon session ana is exhibit na.
0: All right, so nindot gini ni siya kay gawas nga kuan ni mention ni mo nga naa din ni siya kanang mga art nga katong mga gamit sa arts.
1: Yes,
0: nga hatagan pud sila.
1: Yes, kanang okay. Kuan gini sir kanang nagpasalamat ta no sa DYRD. And then sa Alturas nga sila may nag-powered aning event, especially ang DYRD gyud nga namalit sa mga materialis, no, nga labi na sa tripod kay as a startup when it comes to painting, magin ay pinakalisod ka nang magsugod nga mopalit og mga art materials kay labi nag estudyante ka nga naka sa mga dapit sa towns kay when I was a kid gusto jud ko maka-paint naay mga art materials, but siguro less fortunate lang kay kami kay dito Mr. Bulyone siya akong papa kay teacher, so busy siya sa iyang pagtudlo niya, di po siya maka kuan ako kay siyempre naragipod sa bukid, so mana nga kani one time bitaw akong i-share nga when I was invited in Carmen College to speak about art, ako yung ginang libre ra kay I really wanted to share the knowledge or the knowledge when it comes to painting libre, labi na sa mga bukid-bukid nga part or labi na sa interior part sa Bohol kay mao gyud na yung less privilege when it comes to exposure sa painting. Mm-hmm. Diri ram gud congested diri sa Tagbilaran tanan.
0: Okay, so Elvin, like ikaw mismo ang mo personal og select sa top 20 nga participants. Unsa man pod ang mga qualities nga imong gipangita aning mga applicants para maka-appeal sila, Elvin?
1: Kaning mga applicants nato karon nga 20 participants, ato ning gi-base sa ilang eagerness nga mo kuan gyud mo appeal aning workshop, at the same time katong mga bata nga alis exposed, so atong gitan-aw og naka-exhibit na ba ni or wala kay nay gusto gali mo join nga naka-exhibit na akong ginan nga tagay sa lang og chance ang uban kay aron nga managhanta, no, kay the more the merrier man ang kanang art scene, no, so dili ni siya for monopolize bitaw og usa ka field, kundi ang atong aiming nato anis mo nindot pa ang or mo boom pa ang art scene dere sa Bohol, so that's why we wanted to let them out from

0: they're not chill. So kay mm-hmm. kasagaran introvert gyud ang artist, maulaw lang mo approach nga sir mo appeal ko pero gusto ko to mo appeal pero maulaw lang.
1: Okay, so you mentioned since mayo kay gi-mention nimo siya Elvin kay daghan kay mga talent dire sa ball, mga talented nga mga artist, mga young. Pero unsa may imong masulti para sa mga young and aspiring artist nga feeling nila they're not talented enough or feeling nila ulaw lang kay sila, murag feeling nila wa sila kay salig silang kugalingon. So what advice would you give to them or encourage them to apply?
0: My advice to the aspiring artist or sa mga students or mga young creatives nga naay talents when it comes to arts or sa dance or sa music nga go out from your nutshell and then kanang always believe nga everyone has a purpose in life. So kita gigama tas Ginoo nga mahimot ang artist because we are the ambassador of the creative identity sa Ginoo. Okay, the first artist is ang Ginoo, no? So muna kita
1: exactly.
0: is
1: we are the great creator,
0: yes,
1: the great artist.
0: Mao gyud muna nga ang art namugna na siya to heal the soul. Muna yung purpose sa art. So when we look at a painting, matingata kay makabati ta o gugma, makabati tag kalinaw, makabati tag kalipay. When we listen music, makabati tag wow, nostalgic, makabati kita gugma, kalipay. So any forms of art will heals the soul. So mao gyud ang purpose sa art, main purpose, no? So muna nga I hope nga sa mga kabataon ang kabataonan karon, don't be discouraged because of the lack of materials or the lack of support. Kay siguro I believe ingana magid kasagaran nga makita ta nga magdrawing mag-art mentang ay lang na kay kanang kwan wala kay future ana, no?
1: Mm-hmm.
0: So pero pagkatino
1: all discouragement,
0: yes, so we have the bigger role in the community because art is tackling emotional health, so it gives or it heals emotional health.
1: Okay, so if I were a young aspiring artist or usa ko ka parent sa usa ka young and aspiring artist, nya gusto ko mo appeal sa aning umaabot nga free workshop or uswag alampat free art workshop. So unsa may akong buhaton, asa man ko kung interesado ko, asa man ko mo apply or mo para ma-join sa selection process?
0: Yes, so I'm inviting to all the Boholano students or Boholano young or aspiring artists nga wala pa gyud kasuway og exposure when it comes to painting, wala pa kasuway exhibit or wala pa kasuway exhibit diri sa syudad, I hope nga you will join the upcoming event nga gitaytula na mag-uswag alampat nga powered by DYRD and Alturas and then supported by JCI. So I hope nga you will join the event this upcoming September 12, 2026. And then if you wanted to join or apply, you can scan the code, the QR code nga gipost karon sa Alturas. Hopefully gipost karon. And then if wala pa mo kakita sa poster, you can message me directly sa Facebook, Elvin Perocho Vitor. And then you can just PM me and then you can just send your works and then you can just send me o unsay mga details nimo, personal details o taga-asa ka. And then ang age bracket that I is 13 to 25 years old. And then this will be held at the atrium or the ground floor sa ICM. And then hopefully that this will bring opportunities and open doors to your creative skills, labi na sa mga kabataonan. Kay I know we artists or we visual artists are introvert in nature. So kani maghatag ini opportunity ninyo to be exposed. Kay kinahanglan gyud nga our soul needs to be heard pod, no, sa uban, no? Kay our art is the message or the language of our inner self or our soul. So mana, I encourage everybody na labi na sa mga kabataonan or mga ginikanan nga nakadungog karon nga nahilay mga anak nga naitalent sa arts, then I hope you will encourage your kids because this is a free, so libre ni nga siya nga workshop and then provided ta ng materials. Mm-hmm. At the same time, magpila mi og top 3 best artworks, no? So and then ang top 3 best artworks naa pagi extra nga art materials i-provide ang DYRD og Alturas.
1: All right. So nindot kay na siya, karon na siyang kuan. So once again sa ato ang mga listeners katong interesado nga mo appeal aning uswag alampat.

0: free art workshop together with internationally acclaimed Filipino artist Elvin Pirocho Vitor. Once again, it's going to be happening on September 12, 9 a.m. to 4 p.m. Pero naa na siya ay pre-selection process. For more info, you can check out ang katong mga info, mga details nga gisulti ni Elvin Vitor. Onya, kung ansad, amo sana siyang i-post sa Facebook page sa Kiss FM o sa DYRD, Bohol Chronicle. And then, of course, this is presented to you by DYRD, the Bohol Chronicle, Kiss FM, and the Island City Mall. So don't miss this incredible opportunity. So apply now for the Uswag Alampat free art workshop led by renowned artist Elvin Vitor. So Elvin, daghan kang salamat sa imuhang pag-drop by diri sa Kiss FM o sa imong kinaimong kuan, imong maabot nga art workshop. Unya natay kuansad gawas nga siyempre ang painting is a form of an art, siyempre ang music sa, di ba? Nakay yes, gusto sad nga mga music nga gusto nimo ikuan ipadungog sa atong mga listeners.
1: Yes, so kay maayo man kayo ang Ginoo, no? So I wanted to share the composition of my father kay nagakompose man siya kanta. So
0: it runs in the blood, eh? Artist gid sad imong father day Elvin.
1: Oh, nagpaint man na siya sa una nag watercolor but wala lang mapadayon. So pero karon nagakompose na siya og mga kanta that also help in our soul and emotion nga sa atong health, sa spiritual health and emotional health. So this will encourage us to worship the Lord. So manang iyang mga composition is more on worship song. So
0: okay. So I can hope, you talk about this mga songs? Unsa na siya? Duha man ni siya kakanta?
1: Kuan ni siya kanang ang isa kakanta is Salamat o Jesus. This was composed by my father and then gisang ni siya ni Pastora Jubilin Manla. And then ang isa ka composition is kang Pastor Kim Naval, Through Your Name. Si Pastor Kim ang nag-arrange sa first song ni sa akong papa. So siya may nag-arrange sa accompaniment. So man ang duha ni siya ka song pang Ginoo.
0: So, okay, so ang una ang Salamat o Jesus, unya ikaduha ka ning Through Your Name. Okay, so thank you so much Elvin.
1: Daghang salamat Sir Sean, daghang salamat. God bless nimo.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora PH or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: See CasinoPlus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 028-248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Kiss FM, the number one hit music station. Kiss FM.
4: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan asang butika raman.
5: The Generics Pharmacy.
4: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies o gila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy.
5: Pagpagpagalingan.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

nabantayan na ako nga nagsugod na kong sipon ng bahing ko o nagsige na og tulo ang akong ilong. Nako, moon air parbagyod ko. Mao nga wala na ko naghulat nga musamot pa. Kung makasin natin na og simptoma sa sipon, Magniozep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas o pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyale sa sipon, Magniozep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyale sa sipon, Magniozep Z Plus Forte with Zinc Dayon, Phenylephrine HCI plus Chlorphenamine Malye plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Magniozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix you, sir. May buhay sa EXL makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The new Kiss FM 102.3 is 9:59 in the morning, mga ka-Kiss. Is a Kiss My Bundag Love. Cyrus the Virus, mga ka-Kiss, checking in until 10:30. Yes, sa iyong kabundagon ng Thursday ta karon, ugma Friday na. So excited na itong mga estudyante na itong mga workers kay mag weekend na bud. Oh, excited na bud si Bob no kay muli na. Yes, and salamat guys sa tanang mga ka-Kiss nato diha nga naminaw karon sa Kalape Butika ng Bayan. Yes, sa tanang mga guwapa o guwapong staff nato diha, mga smiling kayo mga staff nato diha sa Kalape Butika ng Bayan. And Sir Floro Rinca, and ni Consial Plongplong Rinca. Yes, salamat kayo sa pagpaminaw.

And sa tanang mga taga Tesda office, yeah, thank you niyong tanang sa pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning and may pagpamahaw dai sa tanang mga namahaw karon tong mga nagadugay ng mata kay dis akin ng laag gagabi. Sa tanang mga ka-Kiss na to diha and advance happy fiesta sa tanang mga taga Panglao nga mag-celebrate silang fiesta karong August 28. Happy fiesta in advance sa tanan-tanan nga taga Panglao diha. And sa tanang mga Makabuhay users na to diha, ang EXL Makabuhay products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City ug uban nga mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol mga ka-Kiss og daghan kay mga produkto sa EXL.

Yes, at ang mga produkto sa EXL Makabuhay, mga ka-KISS, inyo nang mapalit diri sa KISS FM o sa uban ng mga butika diri sa Laluigan sa Bohol o ang try po mo katong mga wapag ka-try sa EXL Black Coffee. Nindot kayo na siya, mga ka-KISS, labi na kung coffee lover ka, kanang mga hiligon niya coffee, sama na ko sad nakainom aning EXL Black Coffee. Nindot kayo siya sa pamati sa imong lawas. Daghang mga benefits, daghang mga vitamins and minerals and protein na makapahimsog sa imong panglawas. Kay this is not an ordinary coffee, mga ka-KISS, ang EXL Black Coffee. Try mo ani, mga ka-KISS, katong mga wapakatry sa EXL Black Coffee o gang EXL Coffee Mix 17-in-1. Muna siya, mga ka-KISS. Nindot kayo na siya. Daghan mga benefits nga makuha sa iyong panglawas, mga ka-KISS. Ang EXL Makabuhay Products, inyo na mapalit diri sa KISS FM, Binting Street, Tagbilaran City, o guban nga mga suking butika diri sa Laluigan sa Bohol.

0: tagasan Isidro, di ayko 52 years old, ang akong timbang 63 kilos. Tapos ang akong problema dok kining akong mata kay naa koy glaucoma. Ang right eye nako dili na makita, tapos ang wala na lang nga mata og laser ni siya atong May 25. Unsa may matambag nimo sa ako adok? Salamat si Marieta Grape, di ay ni imong tigpaminaw. Okay, glaucoma. Why kaayuhan sumala sa conventional or standard treatment? Conventional treatment, walay kaayuhan. Basta glaucoma. Paaboto na lang na siya nga paoperahan or magpaabot nga mabuta. Simba ko lang ha. Daghang glaucoma na kong pasyente. Basta early stage pa, pwede ma-reverse. Pwede maulian, ma-negative yun. Pero late stage na, grabe na ka-daot ang mata, pwede pa mapugan nga dili ka mabuta, which is good. Bisan 80 na imong edad o 90 imong edad, pwede mapugan ang pag-advance sa glaucoma aron dili ka o dili ta mabuta. Gani kung mo-comply lang yun ang pasyente, dako kaayo og tsansa nga mohayag pagyud ang mata sa mga naay glaucoma. Una, dapat masabta na to mga pasyente nga ang glaucoma resulta na siya sa na-damage na to nga optic nerve, dako kang ugat sa atoang mata. Kanang optic nerve mga pinanga, bundle na siya, mura na siya silhig, pungpong sa silhig bitaw nga daghag mga stick nga nahimong bundle. Ang nerve nato diha sa optic nerve, dili mo ubos 1 million nerve fibers. Daghan kay mga pinanga. Mao na nga dili basta-basta na dapat maguba. Pero ang dakong hinungdan nganong maguba na nga mga nerve fibers, agianan sa electricity mga pinanga para makakita ta. Ang hinungdan gyud ang pressure, taas ang pressure sa imong mata. Unya mo taas ang pressure sa imong mata kung magulanon ka. Ang pressure resulta na siya tungod kay nag-build up ang fluid sa sulod sa atong mata, kay dapat ka ng internal fluid pinangga, madrain na siya. Madrain na siya sa trabecular meshwork. Kana agianan yun iyang drainage niya. Pero dili na siya madrain pag-ayo kung magulanon ka. Nagaluom ka. Labi na ka ng pagpamakak, even sa pagpamakak mga pinanga. Pero wapo ko nag-ingon nga ang tanang giglaucoma, bakakon, dili ha? Kung nakay glaucoma, plus nagapamakak ka, plus magulanon ka, grabe na mo pa shoot up sa imuhang pressure. So ang pinaka the best is imuhang tabangan ang imong kaugalingon. Mabitaw nga, kining glaucoma, ang makaayo gyud ani, ang tagtungod ra gyud. Mauna kinahanglan kaayo ang New Start Education, NEWSTART. Importante masabtan ang nutrition kay ang glaucoma. Ang usa sa iyang mga hinungdan is ang stress o ang nutritional problem. Kaning sa New Start mga pinanga, ang nutrition o ang stress. Katong dito ka sa trust, letter T, sa katapusan ba sa New Start. Ang T means trust. O ang T po daan ang ikaduha nga T sa New Start, temperance, balance. Nga kabalo ka dapat mupugong sa imuhang emotion. So, nutritional problem, bantayan na to ni labi na kung naakay mga disorder sa diabetes o high blood. So, ang imong nutrition, i-check nga dili ka ma-high blood o ma-diabetes. Nakita sa pagtuon nga naay nag-clog up sa drainage sa fluid sa tong mata. Kanang clog up, mauna siya mo build up sa tubig nga muhatod sa taas nga pressure. Now, ang ni-clog up ana pinanga, tungod na sa abnormalities sa collagen o sa tissue diha sa likod sa imuhang mata, mauna mo contribute sa clogging. So, ang collagen o ang tissue, number one kaayo ang hinungdan ana niya nga magka-disorder na siya, ang stress o ang imbalance nga nutrisyon. Based sa data, mas pinaka-close, no? Pinaka-duol nga mga hinungdan ang stress o ang nutritional problem. Overfats, high in cholesterol, kulag mga sustansya. Okay, sa mga naay glaucoma, magkaon mo o isa ka bowl nga saluyot kada adlaw. Steam nimo kadali, medyo i-half cook nimo kadali, ayaw po lata kaayo, then kaon ka kada adlaw. Ang pinaka-the best gani kung imuha na siyang i-blender pag yun. Humani mo o steam, i-blender nimo, i-half cook lang pinanggaha as much as possible, dili siya lata kaayo. Para nga ma-preserve pa nimo ang mga vitamin C, ang uban niya mga sustansya, especially B-complex, unya, imuha na siyang i-blender. Pwede isabay nimo na siya sa imuhang pagkaon. I-blender, pwede nimo siya imuong smoothie. Kana, mag-inom ka na once a day or two times a day, makatabang. Kaya nga naman, ang saluyot, kompleto ng mga sustansya, gikan sa choline, sa inositol, gikan sa omega-3 essential fatty acid, ang rutin, ang vitamin A or beta-carotene from beta-carotene, vitamin C, especially kining vitamin E nga motabang ni siya, nga tangtangon ang mga abog-abog gikan sa imong lente sa imuhang mga mata. So, importante kaayo ang pagkaon sa mga gulay nga taas kaayo og vitamin E. Eagle, especially yung saluyot. Ipadayon na ito ni sa second segment. Sa sunod na ito nga series at itong isgutan, unsa ang mga uban pang bawal o dapat nato kaunon, inumon para nga maging healthy ang atong mga mata. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule Pinanga, 1 capsule 3 times a day, or itry ni mo for 1 month, tag 2 capsules 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule ni. After 1 month, pwede ka tag 1 capsule 3 times a day. Basta apilig yun og emotion pinanggaha. Ang pagpanambal kinahanglan number 1 gyud imuhang i-establish ang imuhang emotion nga dili ka magulanon, mabalak-anon, mahiubsanon. Kay kana number 1 gyud na modaot sa imong collagen ug sa mga tissue sa imuhang lawas. So dapat be happy. Ug sa mga nagapaminaw nga bisag wala pay glaucoma ug dili gusto magka-glaucoma, mag-inom ta sa Makabuhay human pa ni hapon tag duha capsule aron nga anti-stress, lami ang tulog, na-digest niya pag-ayo ang atong mga gipangkaon, especially sa panihapon, unya ma-assimilate pag-ayo during sa pagkatulog, ma-convert na siya into good substance para healthy ang atong lawas ug naatay restful nga pagkatulog. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw ug labi na sa mga kusugmohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mo hagok mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi'i, o kung magsigi na siya pinanga, nasig butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag, unya nagkabutod imong tiyan, ang imong atay ana, magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas. Dali kabikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, at iman na pinanga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon, or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy.
0: Sa mga naay glaucoma, bawal na gyud ang mutan-aw television nga masubra na kag isa ka oras. So kinahanglan mag-break og obserbaran pod kung nagakalabo ba imong mata or okay ra ba while nagtan-aw kag television. So obserbari pinaga, especially kung ang imong television na ginatan-aw ang mga programa or bisan sa gadgets nimo, kana bitong mo create og emotional stress sa kag-away, negativity ang imong ginatan-aw, no, bawal na siya. So mas maayo ang imong tan-aw yung makahatag og kalinaw, kalipay, or every 20 minutes or 25 minutes mo break ka sa pagtan-aw sa imong mga gadgets, computer or television. Tan-aw ka sa layo, pinangga, no, hayag, tan-aw ka dito. Likayi ang mga aso gikan sa pagpanigarilyo. Maka-trigger na siya, maka-irritate na siya sa imong mata. So sa mga nag-glaucoma, even sa may katarak, bawal gyud ang aso sa sigarilyo. No, kape, bawal na sa mga naay glaucoma. Labi na katubitang mga nearsighted nga mga tao. Bantayanan ninyo ang inyong lifestyle tungod kay ang mga nearsighted nga mga tao, sila ang taas nga risgo nga magkaroon ng glaucoma. So mga early sign na siya nga bantayanan nato. Kung nabilong ta sa nearsighted, di na gani ka klaro sa mga naong sa layo. Unya, labi na katong ngisihan na kang pinangga sa ubang mga tao. Uy, di naman ka mong isipod kay di naman ka klaro kaayo. Unya, makadungog na yung storya dahil nga, uy, ngilaad na lang isang batasan lagi, di naman agad. Wa in town sila kabalo nga, nearsighted na ka. Mauna nga, ilhanan na siya nga na kay mga lifestyle nga bantayanan para dili ka magkaroon ng glaucoma. So, kape, bawal sa mga nearsighted ang kape. Alcoholic drinks, no, mga ilimnong makahubog, bawal lagi na, labi na sa mga naiglaucoma. O especially ang paggamit og sigarilyo, of course, nicotine. Tanang mga naay caffeine, mga energy drink, mga ang paggamit og daghang sikwate, bawal po na kay ang sikwate pinagkananay gagmayng caffeine. Kung mag-inom pong ka og tubig sa mga grabe nga glaucoma, ginagmay lang, no, nga igo-igo nga makarelieve sa imuhang mata og kauhaw. Then mas nindot pod nga mag-inom ka og mga juices instead of plain lang nga tubig. Mag-inom ka og pure fresh nga juices like watermelon at saka pipino, makatabang ni sa mga naay glaucoma. Tungod kay ang watermelon, labi na kaning puti bitaw niya pinanga, taas kay sa glutathione. Ang glutathione, powerful antioxidant na siya nga mo-protection na siya sa lente sa tuang mata og mo-maintain siya sa molecular integrity sa mga lens fiber membranes. Ibig sabihin, dili ni sila manghubag layo ka sa mga pagkabuta. So, pag-inom kag watermelon juice, apilang yun ang panit ang puti niya pag himog juice. Kung mukha ang pag-watermelon, apilag kaon ang puti nga bahin sa watermelon. Ipanglabay naman guna ito ng mga pinangga, di ba? Sa mga nagagamit og eye drop, no, para sa glaucoma pinangga, ang uban nagreklamo nga nagalabad ang ilang ulo o uban mga side effects tungod kay ang beta blocker eye drops manggod mga pinanga. Mukos na siya o mga side effects, no. Pag nagalabad imong ulo sa eye drop nimong nga ginagamit, kinahanglan manggod ginafollow ang dosage kasi bawal masubrahan o gamit, masubra o gamit sa dose. Balik kasi mong doktor, magpausab ka sa imuhang prescription. Kung nagapadayang gihapon ang sakit sa imong ulo, pwede ipausab ang oras sa pagpatulo. Nga naman kay basig mo interfere sa imong mga normal activities matag adlaw. Now, kun ang imuhang patulo sa mata, dili gihapon siya makatabang sa imong pressure sa imong mata, pwede ka i-laser sa imuhang doktor, no? Kanang trabeculoplasty. I-laser ka binaga para ma-drain ang tubig sa imuhang mata. Pero sa data, mga estimated 40% sa mga tao nga na laser, ni undergo surgery for glaucoma, naka-experience sila nga walay improvement. So kinahanglan na po ka, iusbo na po ang procedure. Bantayanan po ni sa mga nagagamit og corticosteroid. Kining corticosteroids, mo ni siya ang mga tambal para sa asthma, mga allergic rhinitis, or na mga hay fever, eczema, problema sa panit, na ay mga problema sa baga, na ay problema sa mga joints, arthritis, og lupus, og na ay prostate problem, especially prostate cancer. So kung nag-inom ka ni nga tambal, ginadaot niya ang collagen structure sa imong mata. So mo induce siya og glaucoma. As much as possible kung nag-inom ka mga corticosteroids nga mga medication, kinahanglan pinakagamay nga amount possible og shortest time lang yun, possible time, dapat dili nimo ni siya i-maintain og dugay kung naa kay glaucoma issue. So kung ang inyong eye drops is a beta blocking eye drops, bantayanan ninyo pinanggaha kay taghan baya sa nagagamit ana labi na tugay-dugay nga panahon. Kana man ko bisag ipatulo na sa imong mata, musulod na sa imong dugo ang iyahang substance sa imong ipatulo sa mata nga mo create na siya pagpababa sa imong HDL cholesterol, yung good cholesterol. So ang mahitabo mas mudagahan ang imong bad cholesterol, maimbalance ang ilahang ratio, unya mas daghan inon ang nangalipong, daghan silang ipamati, hinon silang lawas. Mana sa mga babae nga menopause na, magbantay gud mo in town, matag-adlaw nga di ta madakdak tungod kay taas keng risko nga magkaroon ng hip fracture. So panahon na hip fracture, daghan na ang bation. Although matambalan gihapon ang mga hip fracture, dali ra na bisan sa mga post menopausal women, matambalan pa na mga hip fracture. Natay mga pamaagi na isgutan nato na puhon mga pinagat. General advice na to sa mga naay glaucoma, mag-inom og saluyot kada adlaw. Pwede raw, mas maayo pod nga half cook para nga mas mutaas ang iyang beta carotene, kasi ang beta carotene essential na siya sa formation sa visual purple. Mao na siya nga substance necessary para makita ta sa gabi or mga ngit-ngit nga mga lugar or ngit-ngit nga oras. So importante ang beta carotene, mas mutaas na siya pag i-half cook nimo ang saluyot. Half cook mga pinangga, dili raw. Pwede po draw, pero mas gwapo ang half cook. So kung daghan kag pangag sa imuhang bag-ang, mas gwapo i-blender gini mo ng mga dahon-dahon or saluyot para nga ma-digest, ma-absorb kaayo ang mga sustansya sa imuhang lawas. Mga pinangga, since nga ang stress connected kay sa glaucoma, mag-take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada gabi or buntag uto hapon para lami ang tulog. Anani siya anti-stress formula nga dili ka dali mag-nervyos, dili ka dali magkulaanon. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga nagapaminaw bisag wala tay glaucoma, pero taas kag risgo nga magka-glaucoma tungod kay kaliwat ninyo. Oh, posible man sa kaliwat nimo pinangga. Unya labi na kung pati ang lifestyle si mong kaliwatan gisunod pod nimo kana. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi para nga layo ta sa mga huot sa dughan, atakis kasing-kasing, gaan ang pagmata inig kabuntag. Healthy kita mga pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
5: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda o mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka kung isa ka kilong gulay, ug imo ng usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig, gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto, unya before you sleep, inig kagabi, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busaog sa pagipaabot ni mo. Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka na to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Para

0: Adlaw, nagdala kinig pagpili. Nagagad ang atong kinabuhi sa pagpili. Imo bang i-practice nga ma-stress ka? Or imo bang i-practice nga magmalinawon ka? Ang Word of God nag-offer og saad? Naghatag og saad ang pulong sa Ginoo sa 1 Pedro 5:7. Cast all your anxiety on Him. Tanani mong kabalaka, imong iyangu-ungu ngadto kang Ginoong Hesus. Ngadto sa Dios, cast all your anxiety. Mitag cast all, tanan nga nakapabugat, nakapabalaka nimo, imong iistorya sa Ginoo. Because He cares for you. Tungod kay ang Dios nag-amuma, nagkabalaka, naidakong pagtagad kanimo. Sometimes, di tamutuan na eh. Sometimes, di na to na ma-feel. Pero hinumdumi, walay makapugong sa imong pagpili. Kung di nimo gibati ang pagduol sa Ginoo, then dalha ang imong pagbati tungod kay naatay gahom sa pagpili. Hinumdumi na, naatay gahom sa pagpili. Mayong taggahom sa pagpili, dili nimo feel. Pero kasabot ka nga mo ni dapat buhaton. So luhod, bisag di nimo feel ang luhod, ampo sa Ginoo, ihilak sa Ginoo, pangayo pagtuo sa Ginoo, pangayo nga dili ka magduha-duha. Sama ra na sa illustration, kung naa kay nindot kay nga bulak sa gawas sa imong balay, giunsa nimo pag-define ang like o ang love sa panahon magtanaw ka sa nindot kay nga bulak diha sa gawas sa imong balay. Like, gusto nimo, ganahan ka, gibati nimo. Ang gugma, yes, naagihapoy gusto, naagihapoy pagbati. Pero mas muda ko ang prinsipyo. Ang like, ang gusto lang, pwede nimo pitason ang bulak kay giganahan ka. Pero unsay may tabo panahon nga pitason nimo ang bulak, mamatay. Pero kung love nimo ang bulak, dili nimo pitason, imo siyang itrim, imo siyang alagaan, bisbisan, kanta-kantahan, kay love nimo ang bulak nga gusto nimo mulabong gyud siya, mabuhi gyud siya. But pasabot, mas miiral ang imuhang utok kaysa imong pagbati. Parihar na sa mga estudyante nga bawal pa manguyab mientras nag-eskwela pa. Pero sa panahon, manguyab na ka o giuyab nimo ng bayhana, sama imo ng gipitas o mawala ang iyang kaugmaon. Eskwela gani, wapag imo mi-graduate sa college, ayaw sa imo pagpanguyab, aron nga ma-focus ninyo ang inyong kaugmaon, sama sa bulak nga gihigugma, maatiman o ma-preserbar pag-ayo. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios. Manaan natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
6: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: 728-1434. Hi, it's Emma.
11: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi,

0: Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Sa nagtataasa na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Ann, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
1: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ayo, kalimot ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. 102.3
8: Kiss FM.
9: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

The new Kiss FM 102.3. Order Snadden 1127. All over the city of peace and friendship. All over the hall. You're the fireworks. Ah, you light my life. Oh, ganon, ha? Ganon na ganon. Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Maayong pagpaminaw. And, siyempre, sa mga kahigalaan nato diya sa may AutoZone. Thank you, AutoZone, ha? Madam Rosa Verna. Doc, tayo to Slave Galipusan, ha? Maayong pagpaminaw, Idol Doki. Eto na, gonna give you the daily weather synopsis karong adlaw Thursday. Ano bang kalagayan ng ating panahon? Buti pa ang panahon, may kalagayan. Ang uban, wala. Sound. Eto, tropical cyclone, ha? Ah, oh. Outside pa Philippine Air Responsibility. Okay? So, eto, paminawa, tropical storm si Saudel. Ang location niya is 2,960 km east of northeastern Mindanao. Akalain mo nga naman. Maximum sustained winds niya is 75 km per hour near the center. And ang iyang pagbugso, no, is 90 km per hour. Ang movement niya, northwestward at 25 km per hour. Hindi lang yan, ha? Naapay, tropical depression. Kasi actually may tatlong masasamang kalagayan ng panahon. Buti pa talaga ang palahon, may kalagayan eh. Oh. Si ano kaya? Si Sir Charles, meron ba? Ito pa isa, location 1,100 km west of extreme northern Luzon. Ang kanyang maximum sustained winds is 45 km per hour near the center. And ang iyang pabugso-bugso is 55 km per hour. Movement niya is southwestward at 10 km per hour. Akalain mo, no, yung mga nagdaang baha na naman, no? Baha na naman! Ganun talaga eh. Tapos sasabihin, baliwalain na yung move on na sa flood control. Nek-nek mo. Buti na lang tayo dito sa Central Visayas eh. Medyo okay-okay pa. Pero alam nyo, sa laing panig ng kapuluan, ha? O yan, ha? Laing panig ng kapuluan. Eh talaga namang nararanasan nila yung southwest monsoon. Ay, nako, baka talaga. Eto nga, Central Visayas and the rest of the country will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Cause niya is localized thunderstorms, then possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Init ang palahon, ha? Init ang panahon diri sa atoa. Tirik na tirik ang haring adlaw. Pag-amping mo, magdaramog tubig. Alam mo, imagine nyo this, ha? Nagda-drive ba ng motor tapos kala mo mahangin, pero yung hangin, yung pala ang matinding init, no? Diba, Sir Pogs? Ah, Sir Pogs, Sir Karaniwang Tao, no? Na naadya sa, tugkaran nilang dading. Basin ka na ang kamukha. Lanto-anto lang. Si Sir Charles nagluto ron. Wow! Shoutout po ni Kuya Mio, ang ambungan nga driver sa kaap, ang pings sa pag-drive. Oh, di ba? Yan ang manager. Talagang ultimo, no? Walang pinipili yan. Whether you belong to the upper, middle, or low class, no? Tanan talaga. Nagkikare ka sa mga tao mo. Ayan, si Sir Karaniwang Tao, Sir Pogs. Oh, bisita mo ni Boom diyan, Sir Pogs, ha? Kanang naanak ka, Sir Pogs. Naata sa payag ni mo. Diba? Oo, para matilawa natin yung mga luto ng Sir Charles Deca. Oo, diya, sa may kila Ma'am Sexy Sandy sa Bohlanos. Woo! Oras, alas 11:32 na. And that's our Philippine Standard Time.

0: Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya. Halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko. Musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa CT scan ko. Na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Apektuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: Kuy, nabugahat ko. Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di kariho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ko, discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Tiguang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola.
9: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan. Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atiha Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atiha Mapapasayo ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: DTH 500. Ako
2: si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Ilihok.
2: Napagadungog na po sa DTH 500.
3: Akong gindouble dose o kakapsol sa buntag.
2: Mga sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
3: Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, Ibiogesic!
8: Alagang Unilabyan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Renal Max ay maliit lang,
11: pero higit sa tatlong beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance or refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Renal Max, stronger than fire.
12: Renal Max is now in Bohol. For order and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Pass Pharmacy, Fronting Ramiro Hospital.
13: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.

0: The new Kiss FM 102.3, 45 minutes after 11 o'clock. 11:45, we got 15. Before mag, problema na lahat, palang halian. Oh no, tuyok na po ng utok, ane. Tuyok na po ng utok. Kaya asa ba dapat ang piyesta ron? Dugay-dugay pa eh. Dugay-dugay pa ang piyesta sa Panglao. Wabay laing dool-dool. Ay nako, bakit kaya problema yan, ano? Maraming tao namumroblema ng ganyan, no? Oo, kung asa... Ah, katunduha, oh, problemado po ni, panggutom na po siguro ni. Kau, ba, nagsa-shrug off pa, ooh. Talaga naman. Anyways, andam na ba mga mami? Sa ating mga panakot niya, enough time pa. Ay, hindi na. Ay, tama, pwede pa, no? Pabukal ka largo, no? Ilunod mo na yung... sibuyas, luya, tangad, ah, lemongrass, o, oh, di ba? Pabukal na, tapos isda, di ba? Nabay isda, mga tunga sa kilo na, okay na na. Di ba? Basta merong mainit na sabaw si Bunso pag-abot niya sa balay, no? Kaya kita mga Bulano, nakasanayan naman yun. No? Every lunch break, talaga muuli sa balay para kumaon, para kumain. So yan yun, ha? As long as dapat may masarap at masustansya ang pagkain ng ating mga anak sa kanilang, sa ating hapagkainan, eh okay na, okay yan. Dariel Bert Aurira, ang mabait on the way from Brooks Point, Palawan. Pabati ng happy birthday kay John Roland Castillo. August 20, always nakikinig dyan sa Puerto Princesa City, Palawan. Okay, oy, happy birthday, ha? Happy birthday!
1: Yeah! Happy birthday!
0: Share down soon, Kiss FM Palawan. Ayos yan, magkakaroon ng Kiss FM Palawan. Perfect yan, oo, oh, diba? Wow! Oh, Kiss FM Palawan. Yeah! May ganun. Oras, 11 more before mag 12 midday. Despacito. Justin Bieber, Daddy Yankee, Luis Fonsi. Kiss House, a kiss. So the new kiss.

Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!

0: gusto pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, Airbus, strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Airbus Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Airbus Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

Hello mga ka-kiss! Busy ba mo? Ako pod. Pero gusto lang na ako i-share ang nahitabo na ako. Kagahapon, sunod-sunod ako mga lakaw. Init kayo sa gawas. Kunya pag-abot na ako diri sa Kiss FM, bugnaw kayong aircon sa booth. Wala madugay, nabantayan ako nga nagsugod na kong sipon ng bahing ko o nagsige na og tulong akong ilong. Nako, moon air parbag yun ko. Mao nga wala na ko naghulat nga musamot pa. Kumakasi natin na og simptomas sa sipon, Magniozep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas o pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyale sa sipon, Magniozep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magniozep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumar ra og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyo dahil maligo, lagong buwan nun, kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.

ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong bagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-may rakaf na put mo.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
4: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Hi! Baling malasa, oy!
9: Unsa ka, Brad?
8: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
9: Unsa man imong ATM card?
8: Banknet.
9: Ano problem sa PHCI withdraw?
8: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
9: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
8: Mao ba?
9: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
8: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
9: O, siya nya.
8: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin.
9: Gamintin kag numero?
8: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
9: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita?
10: Kajud lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Fatness. Sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexino Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
16: Rexino Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: Rexino Forte!
15: Maunang discarding nako, discarding bisnak nato.
16: Rexino Forte.
15: Mas paspas, banat sa upat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
19: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 16 minutes after 1 o'clock in the afternoon. Maayong maayong hapon kaninyong tanan mga ka-dearest friends. Ilabi na katong mga maupay pagpaniud to, no? O katong mga naasa ilahang balay nga nag-inusara lang sila. O katong mga nagmaoy-maoy karong hapuna. O katong mga nagbiyahe karon. Maayong hapon kaninyong tanan. Mga ka-kiss, what if, kung magkita mo og balik sa imuhang ex? Ko ang inyong pasultihon, o nadyungit na daw ko ingon si Sir Bob. Kung ako inyong pasultihon, hindi na ako mabalik, uy. Past is past. Anyway, di na nato padugayo, no? Enjoy lang mo dira, mga ka-dearest friends. And here's another love song. Here's So It's You. And this song is brought to you by Virginia.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neo Zepsi Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
4: Basta Neo Zepsi Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCL plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod, ana?
8: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
7: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
8: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
7: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
8: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
7: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
8: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building. Bye!

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Senmiglite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Sunmig Light.
5: Drink responsibly.
6: Basta na ay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ganyan mo mga produkto sa EXL, makabuhay na nakaroon mapalit yun ng mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
4: Mopalit sa mga butika.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
4: Bisag asa kadapi ni ining kalibu. Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
3: Villa Alzun Tourist Inn, a restaurant, is a nice option.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, nasa'y nakita na doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumuli sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Dear J.N., samtang nagsakay ko sa bus, wala gyud ko magdahom nga makita nako si Ryan. Nagtanawa na yung duha, pero abigud nako og siya lang nag-inusara. Ang kauban ni Ainia kay ang iyahang bako nga uyab. Putiun og itsuraan sad ang iyahang uyab. Sakit man nga dili na ako ang iyahang kauban, pero ako ang gipugnan ang ako ang kaugalingon nga dili na muhilak. Para dili ko makabati og sakit, ako ang gikuha ako ang earpads og nagpatukar ko og rock music sa ako ang earpads og gipakusgan nako ang volume. Kay gusto nako nga malumos sa kusog nga tugtog para dili mo balik ang sakit sa ako ang dughan. Og sa dihang ako ang unang nigawa sa bus, dali-dali kong milakaw palayo. Wala na kumilingi kang Ryan. Og samtang naglakaw ko pauli, kalit na lang ko nga nakabati og kusog nga pagkahilo. Murang naglibot ang akong pananaw og hinay-hinay nga naluya ang ako ang lawas. Gihinay-hinay nako og kontrol ang ako ang kaugalingon aron dili ko matumba. Misandig ko sa may gilid sa tindahan og hangtod sa nawad-an gyud ko og panimuot.

0: Yung sa'y ngalan na to, sir?
1: Si Paul Mercado, diyan ni, sir.
0: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
1: O, sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Labis jud kaayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika.

0: pa, swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Believe. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Believe.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light. Live light.
6: Drink responsibly.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
14: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ninyong mga katanungan at health concern na. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating mga katanungan, sa ating mga kamakabuhay. Babasahin po natin at sasagutin po natin ang mga ilan nito. Para sa mga gusto pang umabol, mag-text lamang inyong mga katanungan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Ben. May coronary artery diseases po ako. Lagi po akong hinihingal at mabilis na papagod. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Rina from Langko, Tabato. Opo, pwede naman po, no? At mahalaga ito para sa kabuuhang wellness. Well, anyway, ang coronary artery disease or CAD ay nangyayari kapag may namumuong cholesterol at plaque mismo sa ugat. Kaya umihina po ang daloy po ng dugo sa puso. When it comes to the wellness and scientific basis po ng EXL Makabuhay products para sa coronary artery diseases, from turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na may natural anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapaluwag po mismo ng blood vessels, garlic at cinnamon, kilalang papababa po ng LDL cholesterol at triglycerides, uyabano at mangustin naman na mas mataas po sa antioxidant, tumutulong na kontrahin ang oxidative stress, ginseng at spirulina na nagpapalakas mismo ng puso at oxygen transport mismo sa dugo. Importante din pong tandaan po mga kamakabuhay na limitan po ang fatty at processed food, regular na ehersisyo at least 20 to 30 minutes a day, uminom po ng sapat na tubig at i-manage po ang stress. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet once a day. Alright, we have another texter, Dr. Glenn. Dati po hirap na hirap po ako sa pag-ihi dahil po sa prostate enlargement ko. Halos gabi-gabi puyat po ako, paulit-ulit po sa CR, pero konti lang po talaga ang lumalabas. Pakiramdam ko lagi may naiiwan sa pantog ko. But after 2 months, nang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas malakas na ang daloy po ng ihi ko at mas bihira na lang po ako na umiihi sa gabi. Maraming salamat po talaga, Marlo from Pagadian City. Wow! Glory to God, no? Ang prostate enlargement kasi, karaniwan talaga ito sa mga tumatandang kalalakihan. Dulot po dahil sa hormonal changes at pagdami po ng prostate cells. Kaya malaki po ang naitutulong po sa kanya po ng EXL Makabuhay products dahil po sa makabuhay, turmeric at ginger na may anti-inflammatory na nakakabawas sa pamamaga po sa prostate. Dagdagan mo pa ng garlic at asitaba na tumutulong sa circulation at kidney function, at kapag sinabayan po also ng EXL

0: sa mga buhay black coffee na may mangosteen, ginseng at spirulina, mas lumalakas po ang immune system at bumababa po ang oxidative stress. Para sa mga ganitong klaseng uri din also ng karamdaman, magsimula pong uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day bago po kumain, and of course, EXL Makabuhay Black Coffee, 1 sachet once a day. Congratulations po Sir Marlo ha, just keep it up no? At syempre sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga si Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi natin tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Labanan ang nakakamatay na dengue.
3: EXL All-in-One Skincare Oil.
2: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
3: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
2: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Virus lang yan. Huwag kang matakot. Sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sekreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mix ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibo ibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: The New Kiss FM 102.3 oras natin, alas 3:20 sa isang oras natin. And that's our Philippine Standard Time. Lola Amor, now Darren Spanto, in love ako sa'yo. Sir Rene Curiva ng DepEd Pilar, kikinig sa atin. And siyempre si Sir Brian Bongkak ng DepEd Panglao.
1: Dami mga kaibigan natin, mga maestro eh, no?
0: Maying hapon kanin yung tanan. Alas 3:27 na ang oras natin. And that's our Philippine Standard Time. Sa mga nagkape, padayan nyo lang yan, 'cause I'll be right back with more right after this.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: bata.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Kiss Classic. Classic hit.
4: Kiss FM.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DTX 500!
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Hey shoppers! Get ready for the back-to-school gadget giveaway.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: One of the leading causes sa death sa Pilipinas, kining gitawag ischemic heart disease. Kining sakit sa kasing-kasing. Kining ischemic means nga ang organ, ang kasing-kasing, wala siya makakuha kaayo o enough nga dugo o oxygen. Ischemic heart disease nagpasabot nga coronary heart disease or coronary artery disease. But pasabot nagka-problema ang imong kasing-kasing tungod kay ang imong kasing-kasing nga mga dag kung ugat nga agianan sa dugo na ay mga oxygen, nagka-narrow siya mapinangga. Nagka-baba siya, nagka-bagtok siya, nagka-ipit siya, hinay-hinay. Mauna nga ang imong muscle magka-problema. Kaya kining mga oxygen, kining mga dugo nga musupply sa muscle sa imong kasing-kasing, na-deprive na siya pinangga. Wa na siya ma-feed, ma-nourish. Ang uban pod nga mga hinungdan sa kamatayon diri sa Pilipinas, kining gitawag cerebrovascular disease, neoplasm, pneumonia, and chronic lower respiratory infection. Bantayan na nato ang cerebrovascular disease. Usab, balikan nato ning ischemic ha. Kining ischemic heart disease, ang ikaduha, kining cerebrovascular disease. Nag-refer ni siya sa mga group of condition nga mga sakit usab, mga disorder nga naka-apektar sa to ang blood vessels. Ang atong mga ugat, naapektahan siya na mga disorder na hitabo. Unya, ang blood supply naapektado nga ang blood supply paingon sa brain affected. Kung ma-blockage, ma-block siya mga pinangga, no? Mabara siya dito, na malform siya dito, na ay nagkaroon ng malformation, labi na po na apoy hemorrhage ang nahitabo, mauna sila ang mga hinungdan nga ang imong brain cells, mga cellulas, imong utok, dili makakuha og enough nga oxygen, mauna nga brain damage ang mahimong resulta. Mauna nga importante kayo nga walay mga blockage, mabitaw nga dapat prevention is better than cure. Dapat kabalot mo atiman sa ato ang mga kaugatan. Panginom good mo og watermelon juice. Importante kining watermelon juice mga pinangga. Kaya ang watermelon juice, labi na pag apilo nimo na ang panit niyag inom, makatabang na kaayong pagpaboost sa imuhang immune system. Labi na pag apilo nimo ang iyahang panit. Okay? So, daghan kay nagka-erectile dysfunction, daghan kaayo, sabay ba yan yung mga pinangga kanang erectile dysfunction o niya, sakit sa cardiovascular. Ang uban, taas kayo mga BP, ang uban ay problemas kasing-kasing. So, katong na mga erectile dysfunction, problema na kayo ilahang mga performance sa pagkabana, sa pagkalalaki, o labi na, kanabitaw na mga erectile dysfunction, ilaha pong mood very low, no? So, imuhang tagaagpagtagad kining watermelon, apila ang panit o juice. Ang akong i-recommend na juicer, ayaw tong duga lang ang mugawas, nga very as in duga lang yun. Katong mga juicer, nga pag-juice ni mo, nagihapoy maapil nga mga pino kaayo nga mga sapal kay maapil dito ang mga panit sa watermelon. Pero kung imnon nimo sa dili siya sa gapsap kasi juice gihapon siya. Ma-consider gihapon nimo siya nga juice. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na siya anti-stress formula nga ang imong kasing-kasing ma-address niya. Kung na kay problema sa erectile dysfunction, hinay-hinay ma-address na siya. Muna nga i-maintain ang Makabuhay Plus Herbal Capsule even sa mga wala pa'y mga gripang bati bisag wala pa'y mga sakit, panginom mo sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga, layo ta sa mga komplikasyon. Ang sakit mga pinangga, gikan na number one sa stress. Ikaduhan na ng mga pagkaon, mga gipang inom. Number one ang stress, ang hinungdan. Mo na nga, na anti-stress formula, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inumuan na, humagkaon, isa o duha capsule human pa ni hapon. Para lami ang tulog pag-ugma, lami ang pagmata. O piskay kada adlaw. Ay kalimot, pag-inom og watermelon juice, matag adlaw.
1: Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Ayaw kalimot ang EXL Makabuhay Product sa inyong mapalit dito sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 B. Inting Street, Tagbilaran City. 102.3
6: Kiss FM. Basta na ay hilanat,
7: dapat matik, ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
7: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita?
13: Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hello, mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
18: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kayo akong paminaw. Lami mo kayo akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kayo akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindutin akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Kinahanglan, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
19: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hey, fashionistas! Get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary, and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more! Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers, plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cinderella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cinderella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
22: Hello, Kakis! Na ako istorya nga gusto ipaambit ninyo. Doon na yung mga higayon, nga abi na to, o yano ra nga sipon. Sa kabaheng, gamayang sipon ra. Unya, mingon dayon ta. Okay ra ni. Ingon anak pod ko sa una, dili dayon kumainom og tambal. Abi na ko, basin mawala ra ni. Pero dili day igo ang pagpahulay. Og pag-inom lang og tubig, aron mawala ang sipon. Kay samtang nagkadugay ang sipon sa lawas, mas musamot kini og makapahinay sa resistensya. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, mag-NeoZap Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas. Og pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakdangon. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnesium Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptoma sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo ug makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot ug mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho ug mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnesium Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Wednesday!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex and generic thing vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

May hapon pag-usap mga higala. May hapon Bohol. May hapon kabatanunan. Ug mahaapong maayong hapon sa tanan. Kamusta ang inyong mga adlaw mga beshi? Labi na no nga last working day of the week. No, naatay long weekend. Kay tungod, tomorrow will be Ninoy Aquino Day. So, swerte kayo sa mga estudyante, mga teacher nato o mga empleyado, no? At least makapahuway-huway good sila, no? And makatulog-tulog o dugay. I-off sa nato atong mga alarm clock for tomorrow, no? Kay deserve good nato ang dugay mo mata, mga higala.

By the way, mga beshi, kamusta ang inyong adlaw? Kamusta ang pangsikay-sikay? Na human ba ang atong mga angay humanon? Na-deliver na ba atong mga na-deliver karong adlaw, mga beshi? Anyway, welcome to Tingog sa Kabatanunan, your voice, the voice of the youth. Mag-uban ta sa sulod sa usa ka oras ug atong hisgutan ang mga programa ug kalihukan sa Provincial Government of Bohol led by Governor Aris Omentado, mga inisyatiba nga nagpalig-on sa atong kabatanunan in terms of sports, youth, and education development diri sa atong lalawigan. Karong adlaw, mga beshi, mag-uban ta aron maminaw, makakat-on ug magpadasig sa usat usa. Sa atong mga estudyante, youth leaders, SKs, sa atong mga tinahod nga mga teachers, mga nagpaminaw karon, this is your space, your platform, and your moment, mga kabeshi.

So, kamusta kamusta mga higala? Excited na ba mo no nga dugay ta mga mata tomorrow? Or base na uban ninyo daghang yung lihokon tomorrow? Basta na iuban nato nung mamatag sa'yo ugma kay para makapanglaba? Makapag-general cleaning? Or na ay mga buhaton, mga plantito-plantita, mag-spend time with the garden sa ilahang mga tanong? No, na atay mga inaigong time tomorrow no para makabuhat sa atong mga hobbies nga medyo nabiyaan na to kay tungo sa atong mga trabahong pang-adlaw na makinahanglan buhaton. By the way, shout out to online viewers. Shout out to Gacha Pixel Glitch Gaming 2005. So na mabilib gyud ni Gacha Pixel Glitch Gaming 2005 no kay dasig kaayo mo tan-aw sa ato ang live diri sa atong Facebook sa Tingog sa Kabatanunan. And with that, shout out to Prince Kyle Adam Tape, Cots P6, Random Revel, Jeff Ryan Amarillo, Nathaniel Dane Junta, Kizaya Gerald Suarez, Chris Galagar, Chinese Kristen Imar, JT Drums, Hannah Stanley Samonte, and Don Marie Pauline Sepada. Ayan na, big shout out kaninyong tanan kung asa man mo, keep safe, no? And maglingaw-lingaw lang yun ta, diring dapita.

And a big shoutout also to Sir Peter Navea, no? Mo ang tag-iya sa Gacha Pixel Glitch Gaming 2005, no? Shoutout kanimo Sir Peter. Kamusta ang imong kahaponon diha? Naabakay ka pidi ha? Uy, mainit na malunggay cheese pandesal. And a big shoutout also to Ma'am Nita Valderosa, no? Nga usa sa atong mga mainitong tig-subaybay sa ato ang programa matag hapon. A big shoutout ni mo, Ma'am, no? And a big shoutout also to Jessa Hamil Boho from Denmark. Ayan, no, kamusta naman diha sa Denmark, Jessa? Init ba diha or wakatugnawa? And shoutout also to Hazel De Casa nga naa sa Netherlands. Kanindot pa ninyo, oy, naamo sa gawas. Ako naasad ko sa gawas. Gawas sa among balay. Once again, mga higala, if you want to shout out or you want to request any song, just feel free to comment down sa ato ang live, sa atong page. And i-try nato no nga i-play siya or i-shout out diri sa atong programa sa Tingog sa Kabatanunan. Once again, mga higala, no, it's August 20, Thursday, no, hapit na gyud mo Burmans, hapit na muli li si Jose Marichan, mga higala. And kamusta man ang ato ang mga pagpaningkamot no na na-achieve na ba nato ang ato ang bucket list for 2026? Basin na ato ang dream no nga new car. Mak-achieve ka nato ni siya no before mahuman ng tuig or diri sa ta sa new car tulina. Kaya namin yan. Paglalaban na. Ako ng mga igala, no, I achieved this year nga new phone. Pero marag new phone case, ragyo tataman. Anyway, mga igala. Daghan gyud ang mga inisyatiba karon no, nga gibuhat karon sa ato ang opisina no, sa Provincial Youth Development Office. And later on, ako na isibya ninyo mga igala sa ato ang mga kalihukan. Hilabi na kaiugma na gyud ang ato ang Bohol Island Geopark Sandugo Youth Leaders Camp. And we are expecting 250 participants around the province of Bohol. Mga youth leaders ni sila. Student leaders. Or mga kabatanunan nga ganahan mo join sa ato ang nagkalain-laing programa sa Provincial Youth Development Office. So katong mga higala na to, mga kabatanon nga mo join tomorrow, check your bags, travel light, and make sure to bring atong starter pack para ready og andam na gyud ta maglingaw-lingaw og makakaton. Labi na ang ato ang mga speakers no kay gikan pa gyud sa Manila. Mga igala, no, our Bohol Island Geopark Sandugo Youth Leaders Cup keynote speaker, Wailain from Manila, is si Sir Raji Florido. Ayan, gikan good niya siya sa UNACOM or United Nations Communications. No, gikan pa good niya siya sa Manila. Imagine mo, mga higala, no, giari ragyuta niya para mo uban sa atong impact camp. By the way, mga higala, let's take a break. And here's Multo by Cup of Joe. And it's brought to you by Virginia Hotdog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese. Stay tuned, mga higala.

And mga igala na ate, mga public advisory, the public is advised to schedule temporary power interruption on August 21, 2026. Ugma puhon ang lawa, Bernes, from alas 8 sa buntag, tam alas 4 sa hapon. Ang maigo, mao ang tubigon, ang part of Macaas, Clarín, Inabanga. Ang maong rason mga igala, extension of feeder 3 from Macaas, tubigon to Nahawan, Clarín. This activity is part of the Boheco Uno ongoing effort to strengthen its distribution system and ensure more stable, reliable, and efficient power supply. Another advisory na po mga higala sa Agosto 22, adlaw Sabado, gikan sa alas 6 sa buntag hantol sa alas 4 sa hapon, aduna na po yung burnout sa Tubigon area, maong maigo ang Puok Oriental, Hinonokan, Talenseras, Tanawan, and parts of Ubuhan. Maang rason mo ni replacement of cross arm and conservation conversion of line. So maong rason is ongoing efforts to strengthen its distribution system and ensure a more stable, reliable, and efficient power supply. Power will be restored immediately upon completion of the activity without prior notice, mga higala. So, i-charge na ginato ato mga device, mga higala, mga cellphone, power bank, or mga rechargeable fans, no, kay para naagyapon tay battery or conserve energy karong Bernes o Sabado kung mag-brownout man o galing mga higala. And mga higala, public advisory, Carlos P. Garcia Sports Complex will be closed from 4 p.m. of 21 of August. So, ugmapuhon mga higala hangtod sa alas 8 sa buntag sa adlawong Sabado, August 22, 2026 to give way for the Bohol Island Geo Park Sandugo Youth Leaders Camp. So, makausa mga higala, no, public advisory atong isara ang CPG Sports Complex, no, sa alas 4 sa hapon ug mapuhon hangtod sa alas 8 sa buntag sa adlawang Sabado, Agosto 22, no, para sa ato ang Bohol Island Geo Park Sandugo Youth Leaders Camp Radio.

And mga higala, isang tulog na lang. Tomorrow is the day, mga higala. The stage is set. And the energy is building for the Bohol Island Geo Park Sandugo Youth Leaders Camp. The time has come to ignite conversation, celebrate our rich heritage, and stand united as the one Boholano youth community. Rest up tonight, finish your packing, and bring your absolute best to the Bohol Cultural Center tomorrow. Our Bohol Island Geo Park Sandugo Youth Leaders Camp joined the International Youth Day with the theme Different Contexts, Common Aspiration. So ready na ba mo mga higala, no? Ready na ba ang inyong mga cultural or mga Filipiniana, mga barong attar para sa ato ang the first ever Bohol Island Geo Park Sandugo Youth Leaders Camp? So excited na kayo kung mga higala, no, para makita ang mga nagkalain-layang mga kabataan unang nagpakabana at mga youth leader, youth serving organization, mga SKs, unsa padiha nga mga youth. Kita-kita ta mga higala, no, kay tomorrow daghan gyud tag activity nga giandam para ninyo. Dili lang kay mga lingaw-lingaw apan usa ka aktibidad nga makahatag nato kasayuran, kaalam about the Bohol Island Geo Park.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
3: Strong sa una, strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy? Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
7: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
6: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
7: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay ug negosyo.
6: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko ug mo install og glass windows para sa akong commercial building.
7: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
6: Sige pare, muadtugid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
7: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
8: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
9: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
8: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
9: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang baran sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty.
8: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ng lakaw layo-layo. Niya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lang.
9: Maayo di ay ma, maayo ko di ay na maulang imong nasinati.
8: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
10: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory sa dugang detalye. Konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888 local 212 or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: The new Kiss FM 102.3 together with your best friend on air, Sean Bideway. Hey, Kakis, 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. Up to 100,000 winners. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
12: Wednesday.

0: Mahirap quality yan.
1: And Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life Prolongs Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol. August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission. Strong sa una, herbal,
3: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy pare, nindota yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
5: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay ug negosyo.
5: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko ug mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadtugid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
8: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
7: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
8: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
7: Ay, nako. Yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ng lakaw layo-layo. Mia, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa gid akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na moadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cast lang.
8: Mahayon ay ma, maayon ko ay na maulang imo nga sinati.
7: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iya ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram surusi man na.
8: Aba o pa ma, maayon ko ingon ana. Dangko, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
9: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: The new Kiss FM 102.3, together with your best friend on air, Sean Bideway. Hey, Kakis, 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. Up to 100,000 winners. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
11: Wednesday.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
6: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Puro Cuatro, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa Dr. Interidion kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-tuntui ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yan. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong Interidion, dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatamag sa

0: kumpiyansahan, labi na kung doon na ni Balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw, protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL, Makabuhay Plus.
2: Makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Smile lamang in everything. Problema ra na, always manang naa. Kaya kung wala kay problema, kung si alagin ang imong kaugalingon, tingaligwa na. Di ba ganon? Habang may buhay, hindi lamang basta may pag-asa. Nagyun ay problema. Mao man ay challenge sa kinabuhi, kamakabuhay. Kana problema, kay mao man ako na makapabaskog na to, makapastrong. Dili mo strong, masuko ha? Kanong strong as a person, as an individual, ganyan. Para makigbatok sa bisan unsa. Mano mo yung silag laban! Malagway kontra. Ang importante, laban lang yapon tuloy ang buhay. O baga parang sinasabi nila, the show must go on kahit ano pang mangyari. Manlimbasog man ikay sikay, dapat ipamugos nato nga natay interes. Ganyan. Natay kadasing, ganon. Huwag ka nang tanong mahitabo kung kita. Basko nga itong panlawas. Matay mga gipamati. Mauna nga everyday. Mag-EXL. Makabuhay Plus. Capsule. Isip atong dietary supplement. Ganyan. Nang bonggang bongga. Anyway. Welcome sa itong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Batod. Ning mga tunguras. Od sa kaoras. As usual. Managhisgot kita sa daga mga butang under the sun. Dagatag mga hisgotanan nga nikapahin sa ato ang nekonek, rather sa ato ang mga balatian, or sa kanang unsaon nato pagpa-okay sa ato mga kaugalingon. Alright, kamakabuhay niya na sabang sumpay ngayong magipaabot sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Today, mga ikaupat kayo to kung chapter 4 sa iyang kaagi. Paminaw na nato kay andam na magigano o sa pamilanganan nato. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Lady Bathod, lahat po kami noon sa bahay ay nag-alala. Masama man ang magturo ng salarin, pero hindi maiwasang isipin at ipagpalagay ng pamilya ni Denver ang may gawa ng pagsasaboy ng mga dugo ng hayop sa labas ng aming gate. Pero maging yun, Lady Bathod, hindi namin sinabi kay Denver para hindi naman sumama ang kanyang loob. Bukod pa yon sa wala pa akong sinasabi sa kanya noon na hindi magandang trato ng kanyang ama at maging ng kanyang kapatid sa akin.

0: Pasaylo ako, Candy. Wala ako makahigayon sa pag-contact ni mo tungkol sa naitabo ni Mami dito sa Amerika.
1: Naiubos ko, pero nakasabot ako karon, Denver.
0: Salamat, Candy. Si Mami mangod na mild stroke dito sa Amerika.
1: Unya, kumusta naman ang iyang kahimtang?
0: Dili pa siya okay. Pero nahibaw ko, mamaayo siya. Mabalik ra siya sa kani.
1: Sorry sa naitabo ni Mami mo, Denver. Sorry kaayo.
0: Tabangi ko sa pag-ampo nga madali ang kaayuhan ni Mami, Candy.

ibatod tila na konsensya naman po ako nang malaman ko ang tunay na dahilan kung bakit tila nakalimot na kontakin ako ni Denver. Gayunpaman, huminahon na rin ako at isinama ko na rin sa aking dasal ang recovery ng kanyang ina. Pero nagulat po ako, Lady Batod, nang malaman ko ang totoo kung bakit na mild stroke ang mami ni Denver.

0: Nakugang ka nga nasayod sa tinuod, Candy?
1: Abi,
0: ikaw ang nakaingon kung nga nung na mild stroke si Mommy dito sa Amerika.
1: O nga nung ako man?
0: Nga nung dili. Nga human si masayod nga ang sama lang nimo ang nahimong girlfriend sa kong igsoon, iyang di kasuko. Kay bisan siya, dili kapasado.
1: Unsa?
0: Kay kun may sakit pa lang kami si Daddy, hayan, una na unta kaming niloko tungod nimong babayhana ka.
1: Abi.
2: Nahibaw ka na, Candy?
1: Sir Lucas.
2: Karon, nalipay ka na ba sa gidagatan sa akong asawa dito sa Amerika? Human masayod bahin nimo nga mao'y hinigugma sa among anak dinhi sa Pilipinas.
1: Ako ang inyong gibasol? Dili ka na makiangayon sa kumbahin, Sir Lucas.
2: Ikaw ang nakaingon. Ikaw lang ang matumbok ka sa dan. Kay bisan ng akong asawa, supak ka ikaw ang nahimong hinigugma di Denver. Og labaw ni bisan kinsa, dili usab siya uyon kung ugaling magpakahungog si Denver sa pagpakigminyo nimo.
1: Sir Lucas!
2: Mao nga kung tinuod kang nagmahal og nahigugma di Denver, unya mo tuhok sa imong hunahuna nga mahal sa niya ang iyang pamilya, ako og ang iyang inahanlabaw sa tanan. Kung dili ka gusto mawa kami sa kinabuhi ni Denver, mas maayong piliin mong ikaw na lang ang mahanaw sa iyang kinabuhi. Total, dagko na kamong nagkita.
1: Unsa?
0: Kamakalagot anang basulon kas nahitabo no bisag wa kay labot baka nang wa jud kay kalambigitan o nya kalitan lang ka og tuliso kay ikaw kunay nakaingon. My God, ha? The nerve. Charot. Anyway, kamakabuhay unang ikanahog na pa lamang sa chapter 4 sa revelasyon ni Candy ang atong nabati. Mabalik din taon niya human sa pipila lang yun kamakapahinumdom o niya inigbalik na ito atong ipadahin ang pagbasag pag drama. Kaya na pa ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 4 sa kaagi sa atong sender nga si Candy. Okay? Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambaki ko, Lady Bad. Tambaki ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad tagumpay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong sigun nga, ginutunduhi ko kung siya akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi niyo po mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
8: Alang sa miyong ipamati sa lawas ka makabuhay, aba naman, dangop lamang sandig ug salig sa pagtumar every day sa atong EXL Makabuhay Plus. Sa kadagan sa ingredients nga naagiusa lamang anang atong kapsula, ang atong dietary supplement ka EXL Makabuhay Plus ka makabuhay, syempre daghang kitag ma-avail ng mga kaayuhan, ng mga benepisyo alang sa atong, kumbaga sa Tagalog, kalusugan, ganyan. Usa sa daghan nga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, mao ang ginger. Ang pagkaon maguna to una sa tanan ka makabuhay sa ginger, maka-cut down na sa fermentation, ingon man sa constipation, o guban pang causes sa imuhang kabitaw pag-bloated sa imong tiyan, minana, or intestinal gas, ganon. Makapaguba maguna sa imuhang cells. So, dili kinala nga magdugay na ngayon mong pamation sa imong lawas ka makabuhay, ang makatambala, ginger lamang. Ang ginger na ay antioxidants. O gana nga mga molecules makatabang na para ma-manage na ito mga radicals. Mao ni mga compounds that can manage cells. Nga dili kinala mo taas ang ihap anang mga daghan diha nga mga kanbitawng mga problema sa atuang tiyan, mayinana, nga makakos sa imuhang kabag, mayinana. Kay ngilad ka ay paminsaron kay kararbang kabag murag feeling nimo normal lang no, kay ana panuhutan ra ko. Naghukas maguko gabi atong odes akong giinom nga bugnaw. Pero kanang kabag kung magpermina na ka makabuhay, usa na sa mga signs nga naay diferensya sa imong intestine. Og samtang okay ka pa or not so really okay, samtang maagapan pa ko sa Tagalog pa at imano na nato, tagaan na nato sa pagtagalog focus, mao nang mga tumar na ka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule kaya naay ginger na o uban pang mga ingredients nga katabangan ka aron nga malayo ka sa uban pang mga sakit nga gusto mo tagboy sa imong lawas. Ako si Lady Batuit para sa EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Dagang salamat again, dili ka mamroblema ka makabuhay kung muinom ka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Tungod kay kung ikaw diha kanabitawang acidic yun ana, o na kay acid reflux, kung muinom magukag kape murabag ay mutukar giyon ligid kapugngan lain ang imong paminsar mayin ana. Pero kung naka minana ang mga balatian, kung ikaw miinom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, okay karawa kay pamatsyagon nga bisan unsa kay walay side effects. Indeed, og instead, kanabitang mas ayuhon ka pa sa imuhang balatian, mas matambalan ka pa, naka-coffee ka na, naka-inom ka na, naka-satisfy ka na sa imong cravings sa pag-inom og coffee. Aba, to kay 17 in 1 month. 17 ka ingredients nga naadya giusa lamang, makabenepisyo ka pa sa kaayuhan nga ikahataganan sa imong health. Ug usa sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1, mao ang caramel. Unsa man ang caramel? Samtang ang caramel, kamakabuhay mo ay importante para makonsume nato. In moderation lang pod ha, di nato palabian pod. Og parte pod na sa atong balance nga diet. Maka-provide ang caramel kamakabuhay og kanang abtik nga pag-boost sa imong energy. Unya kun ikaw stress, stressful kay imong trabaho, stressful kayo mga panghitabo, mga sitwasyon, mga relasyon, bisan unsa pa man na stress ka, ma-reduce nato ang imong stress pinaagi sa caramel. Nga maka-enhance pa gyud sa imong panunaw. Oo, maka-boost sa imong immune system ang caramel og maka-promotar sa imong healthy nga skin og ingon man healthy nga kabukugan ang caramel. In moderation lang, ayaw pod palabii, ayaw pa sobrahi. Pero kay enough laman ang caramel nga usa sa mga ingredients nga nasa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1, mo nang go lamang ka makabuhay. Inom na. Ako si Lady Baton sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Ang inyong lingkod,
9: Lady Baton. Tambaki ko, Lady Baton. Tambaki ko, Lady Baton.

0: bigla po akong nakonsensya at naging pasan sa balikat ang nangyari sa mami ni Denver na nasa Amerika, na ako pala ang itinuturo nilang dahilan kung bakit na mild stroke ito. Pero hindi ko kinausap si Denver hinggil dito. Hinintay ko munang siya mismo ang kumausap sa akin patungkol sa sinabi ng kanyang ama at ng kanyang kapatid sa akin.
1: Mao pala paghuman sa panagsulti namo sa akong cousin nga tuwa sa Amerika, Candy. Nga mo'y nagbantay ni mami dito. She is recovering. Mao nga nalipay ko.
0: Maayuhin noon, Denver.
1: Salamat sa pagtabang mo, Ampo, ha? Ngano?
0: Denver, pasaylo ako.
1: Ha? O ganun nga yung kagpasaylo?
0: Sa saha nga nahimo ko, tungod sa paghiabot ko sa imong kinabuhi.
1: Kandi,
0: unsay, tungod sa paghiabot ko sa imong kinabuhi, tungod kay ako ang imong nahimong girlfriend. Og wa ka na mauyon ni sa imong mami nga tuwa sa Amerika. Og tungod sa iyang kasuko na mild stroke siya.
1: O, unsa?
0: I'm sorry, Denver. Pasilu ako. Wa ko tuyo ah. Og ako'y tuyo nga mao katoy mahitabo sa imong inahan.
1: Candy, Candy, relax. No. Dili ka ang rason sa pagka mild stroke ni mami. Ayaw ka ni basulang imong kaugalingon. Wa kay sa.
0: Denver.
1: Kisa ba nagsulti ni mong ikaw ang rason sa pag-mild stroke ni mami?
0: Ha?
1: Kinsa, Candy.

Ibatod sa kauna-unahang pagkakataon ay binara at sinagot ko si Abby. Naunahan pa ang plano kong pagsasabi sana kay Denver ng hindi magandang treatment ng kanyang ama at ng kanyang kapatid sa akin kesa nung umalma na ako. Hindi po ako natakot sa maaring sumbong ni Abby kay Denver nang dahil sa aking ginawa, Lady Batod. Una sa lahat, inunahan na nila ako at wala akong kasalanan. Pinili ko noon ang maging mabuti sa kanila pero kinanti ako ni Abby, sinaktan pa ako. Pero hindi ko maaaring baliwalain ang banta sa akin ni Abby. Kaya't simula noon, Lady Batod, nag-iingat na ako sa kanya at naging mapagmatyag.

0: kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 4 sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Wa pa mi end dito. Ayaw kaayo. Malang sundan gihapon natong pagpaminaw ang sumpay pagpipiminaw. Sundan nato sa pagpaminaw ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod pang episode sa itong tulumanon. Yun. Ganyan. Magkasapid kay tao man tari mata robot. Ganon. Anyway, unya, magbalik nato atong lakbitan na wisgutan ng atong nabati nga chapter 4. Sa kasaysayan sa itong sender nga si Candy, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan-unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
4: Halina't magmakabuhay. Ubay-ubay na, actually daghan na gyud nga makabuhay ang misalig sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay sila mismo naka-testify, naka-try, naka-suway ba o kanang na-feel o nabatsyagan kay nila, sila mismo ang kanang tawag anang ni testimonya nga kanang nakaayo gyud sa ilang mga balatian. Oo, nang bonggang-bongga. Kana tungod kay daghang ingredients nga giusa lamang katulad ng lagi kong sinasabi nga naadya sa tong EXL Makabuhay Plus capsule. Ug usa na sa mga ingredients nga naadya ka makabuhay mao ang guyabano. Oo. Ang guyabano ka makabuhay scientifically and traditionally na-prove na na. Naanay pruweba nga naay bongga nga mga natural benefits nga itong makuha gikan sa guyabano. Makatabang na sa pagpaubos, papakunod sa itong kalintura o sa itong fever. Kaya ka naman kung kalinturahon ta, o sa manang rason ana, na kalintura magun nga sa ilawom. Napoy kalintura nga kanang sa gawasra, kanang murag mula bayra, nasubawan na barungka, or kanang murag na alay gamang virus na murag nakatayog sa imong lawas. Actually, kanang kalinturahon ta, kamakabuhay, kanang natay fever, na anay reaction o reaction mismo na sa itong lawas kay na ay nakasulod nga di mao like bacteria or virus or na ay isa sa ato ang parte sa lawas ang nagkinahanglan og pagtagad gigawas lang og kalintura ganon og para mapaubos na tong kalintura gikinahanglan nato ang guyabano kay good for pangpa-lower sa fever sa spasms og kanang heart rate nimo nga murag feeling nimo abnormal ang pitik sa imong kasing-kasing grabe ta murag magapas ka o magpalpitate ka mingin ana mupalpitate ka kumutaas imong BP magdungan ang palpitations ay blood pressure nga misaka ganyan makatabang ang guyabano ana para ma-normalize ang atong heart rate ingon man mapaubos ang ato ang presyon sa dugo makatabang usab ang guyabano ka makabuhay kun natin mga pagpanakit sa kalawasan kay maka-relieve og pain ang guyabano o niya makatambal po na sa inflammation. Ingon man ko ikaw di asthmatic o nakay asma ng bonggang-bongga magamit kay nimo o makaayo kay nimo ang guyabano. And syempre ang kanang guyabano ka makabuhay usa na sa ingredients nga ato ang makuha o gibutang diha sa tong EXL Makabuhay Plus. Ganon. Wadang tumar na sa EXL Makabuhay Plus. Ako si Lady Batut.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Dili mo to karay mong balatian ka makabuhay kung ikaw miinom sa ato ang ginatawag og EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Walay sakit nga mutukar nimo ana. In fact, sa imong pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, kaalibiyuhan uban pa nimo ang mga balatian katulad ng lagi ko sinasabi, naka-crave ang imong craving sa pag-inom og kape, masatisfy na. And at the same time, napakay balatian diha karon, matambalan pa sa pag-inom nimo sa ato ang kape, ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1 ang ginatawag kaya ka na ginainom bitaw kasagaran ni mo before nga coffee nga 3-in-1, 5-in-1. Isaan na sa ilang mga ingredients, sugar. Mas daghan ang sugar mo bitaw ng lami ng kapiha. Kanya kasagarang lami rabakay na adiha ang makahatag og sakit. Ganon, di ba? Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 na ay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang ka makabuhay. O usa sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 mo ang santan gum. Usa man ang santan gum. Kanang santan gum, makastabilize na sa ato ang blood sugar. Di ba? Pag-stabilize pa lang sa itong blood sugar, ibig sabihin, ang pag-inom na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, nga no ay santan gum, ibig sabihin, di ka ang imabalaka kay, uy, basig na po na sugar ng EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Siyempre na ay santan gum diya, i-stabilize ang imuhang blood sugar sa imong lawas. So wala kami inom anang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 para mo taas ang imong sugar. Dili ingon ni Ana. And may gawas na usab sa mga pagpanuki-duki or research ka makabuhay o gilapong ginasili suggestion when taken in a very high doses, makapaubos po sa ato ang level sa cholesterol, ang santan gum. O ang santan gum, useful food na o safe saliva substitute para sa mga tao nga naka-experience o chronic dry mouth. Kanang pag-uga sa ilang baba. Naka-experience na ka na kamakabuhay nga dry kay imong baba. Muinom kag tubig, maugi hapon. Makatabang ang santan gum, ana. O ang santan gum, usa sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga kung kapaka-try, inom na. Kung nakatry na ka, permintiha. Ganon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1.
6: Lady Batod!
4: Maraming salamat. Kita mibalik sa ato ang tulumanon. Ang imong tulumanon.
6: Tambaki ko, Lady Batod. Tambaki ko, Lady Batod.
4: Siyempre ka makabuhay ng atong programa, Tambagi ko, Lady Batod. Gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kalusugan, kinahanglan na iingatan. Oo. Kasaligan, kasandigan, proteksyon ng usabang atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na kamakabuhay sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension o taas nga BP ni mo diha, tanang matang sa cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, ang dali ni mga pagtiguan sa physical, na kay insomnia, nakubatukan na sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Hasta nang imong pagalimtanon, dili kinahanglan nga muhatod na dito sa ato ang karong sakit sa uban diya sa mga idara na gigaayo, kanang Alzheimer's disease, ana. Diba? Pwede na ito na malikayan. Karon palang daan nga, pwede pa. Depression experience baka ana, makatabang ana, para mawagtang. O ganun ito, ang kanilang mga depression, no, una sa tanan, dili na kinalang wadun, di na kinalan nga kanang batukan, dawaton. Kaya kung imo nang likayan, all the more nga morag sungugon bitaw ka, nga mutok ka rabarang depression, nga ikaw ra usa, ma-disappoint ka, ma-upset ka. So ikaw mismo sa imong kaugalingon, ikaw gi mo manage anak, dili ang laing tao. Pero katabangan ka, nga mahimo ni mo ng tanan, tungod sa EXL Makabuhay Plus. Siyempre, naroon ka diya UTI, urinary tract infection, or constipation. Kanang mga pipila o guban pa mga balatian, alibiyuhan ka na, pinaagi sa tong EXL Makabuhay Plus kung ikaw mo tumaraan na. So, ang pag-inom, unsaon man na, Lady B, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule, i-maintain lamang ka makabuhay para sa mga adult. Usang ato sa duha ka kapsula matag-adlaw, uban sa inadlaw nga tubig, 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kung pananglit na kay balatian o sa ato mga balatian ng atong gisgutan sa unahan, na kay usaad to or duha baron, may inana ng bonggang-bongga, mas daghano na itong pag-inom. Duha na yun gito sa tulog kakapsula 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon, pwede ra. Or after mukaon, pwede ra po gihapon. Pero after ni mo mukaon, mga 1 hour o sa imong paabuton, una ka mo inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Isipin mo ang food supplement. Ganyan. So asa ka pa? Ari na ta. Sama na sa uban pa o sa kadaghanan? Ako si Lady Batod. Manginom na ta sa EXL Makabuhay Plus Capsule.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din ka gani ato nang nabati ang kinatibuk ang chapter 4 sa revelation sa atong sender nga si Candy. Dawa pa mi ended to pero makasungot no, makalabad sa o, makasipok, makain, makapabukal sa tanang likido sa atong lawas. Charat. Anyway, karoon na ito lakbitan o gisgutan ang ito na bating ang kinatibuk ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, unsa man? Correct, yes. Ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang umiti, huwag natin kalimutan yon. Para gaan ang ato pag-atubang sa mga suliran, ito sigig sapot-sapot, no? Kaya di na matakagandahan yung magsukusuko pataunsa na lang atong dagway, maglisultog drawing ang mga tao na ito. Diba? Unya, kanabi ito ang ma-attract na ito ang mga negatibo. Kung sige tag-mugtok, sige tag-kasuko, sige tag-pamalikas, sige tag-reklamo. Whereas kung nakasmile ta at ma-attract ang mga positibo sab ng mga panghitabo sa itong kinabuhi ng itong ikahimuot, ating ikatutuwa, ating ikaliligaya. Ganyan. Diba? And God bless us. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat sa mong kaagi. Thank you nang so much. Thank you nang so much, o pauso. Anyway, wapat na matapos sa pag-feature sa tanan. Pero kung basihan nato ang chapter 4 sa imong kaagi, well, di yun nindot ang timailhan, dili nindot ang atmosphere, dili nindot ang kanang omen. Omen? Oo. Kay, kanang inana ng matang sa pamilya, no? Niya, mahal ni mo ang tao, pero iyang pamilya ingon ana. Murabag, ay, teka, red flag kaayo kay. Ug magkadayon, makasal, may mukhang parte silang pamilya, sure you kung hindi ka magmalipayan, kinaaman silang permi nga mag-hustle ni mo, mag-samok ni mo, manglawgaw ni mo, dili kahatagan o peace of mind, di ba? So, kanabitaon ko dito lang ta magkutob sa chapter 4 sa mong kaagi, lisod kaayo, nga magpadayon ka sa usa ka relasyon nga, dili sad ka sure kung ni mo magin mo dapig ang imuhang minahal. Kay syempre, katulad nung inaalala mo, magtadugo sila eh. Di ba? At the end of the day, blood is thicker than water, no? Kaya di magin pwede po nga isakripisyo lang po na ni Denver ang iyang pamilya o ikailabanan. Pwede siguro, may tabo. Murag na sa pelikula, na sa mga pocket books, comics, radio dramas, may ina. Pero naagi punto, naagi panahon, naagi kahigayunan nga, di gid pwede nga isalikway niya iyang pagbati, ang pagmahal niya sa iyang pamilya. Munang lisod ka ay nang matapik ka sa pamilya, sa tao nga imong mahal niya, mahal sad ka in return, wala unta problema ninyong duha, pero ang problema kay ang pamilya, kay di ka dawat ba, kay ka na mata pobre ka ayo, listed ka ayo, no? Pero kung ingon ini ang matang sa scenario, sa sitwasyon o relasyon, sa mga naminaw diha karon nga inana gyud ang kasamtangang nang hitabo, kamura gyud ang makadesisyon para sa inyong kaugalingon, kanang iyong timbang-timbangon kun andam ba mo nga makigharong, musugakod every day sa pamilya sa inyong mga minahal nga disgusto sa inyo. Mm-mm. Diba? Unya, kung doon natin mangyuni nga matang sa problema nga bugat kay para nato, unya, sakit ka ay kung mo desisyon taog pagpakigbuwag ato ginang ihangad sa langit. No? Isalig nato, isandig nato sa Ginoo ang tanan, and for sure, kaya wami imposible sa ito pag-ampo, makabaton kita og kininggiya nga masayod ta kun unsay angin pagabuhaton. Di matapasagdan sa Ginoo kay di maputahatagan og problema kun di po nato na makaya. Di ba? Amen. Anyway, kung makabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy sa musunod nga episode sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay. Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Maraming salamat. Happy na mapubos gayod. Pila na lang kaginhawa. Ug mahuman ang atong oras. Oo, kamakabuhay. Siyempre, dili kinahanglan nga ato ang palabyon o kalimtan. Ang usa ka espesyal nga mensahe para nako, para nimo, para natong tanan.

0: Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw. Thank you po. Hangtod sa sunod nga higayon. Sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Baton. Again?
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ayaw kayo mo ng EXL Makabuhay products sa inyo na mapalit dari sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street ng Vilaran City. 102.3
6: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
7: You.
6: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yunilab yan.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
1: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
0: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
1: Sa among mga ka-KISS,
0: sa mga kabarangayan,
2: number one,
1: kalungsuran,
2: number one,
0: and in the city of Tagbilaran,
2: number one,
0: thank you for making us number one. The number one hit music station, KISS
3: FM. Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
4: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
3: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
5: Especially For You.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!

0: The new KISS FM 102.3 is 5:43 in the morning, mga ka-KISS. It's a EXL time. Mag-EXL Makabuhay Products in yun na mapalit diri sa KISS FM, Binting Street, Tagbilaran City, o guban ng mga suking butika diri sa lalawigan sa Bohol. O gusahan na nga produkto nga mapalit ninyo diri sa lalawigan sa Bohol ang itong EXL All-in-One Skincare Oil, mga ka-KISS, ang VCO Plus. All-in-one skincare oil. Nindot kayo ni siya sa labi na katong mga dunay gipamati sa yung lawas, bugat sa trabaho, kapoy sa trabaho, matag-adlaw, o gamit mo ani, try mo gamit aning VCO Plus All-in-one skincare oil, mga ka-KISS. Nindot ni siya pang massage, pang haplas, o dunasan ni siya ay natural insect repellent properties. Yes, tulad ng neem, lemongrass, essential oils. Og doon na po niya yung mga makapa-infuse para malabanan ang makamatay nga dengue, mga ka-KISS. So, katong mga ka-KISS na ito diha, kay sugod-sugod ang mga uwan-uwan, doon na yung mga stagnant water, doon na yung mga pundo-pundo ang mga tubig sa yung palibot, iabuna o dapat magdala ta sa atong protection, gamita ang EXL VCO Plus All-in-One Skincare Oil, mga ka-KISS. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa KISS FM Binting Street o uban ng mga suking butika diri sa lalawigan sa Bohol.
1: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The new KISS FM 102.3 is 5:45 in the morning. Mga ka-KISS, ito i-check karon kung kumusta itong kahimtang sa panahon with Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa.
3: Maayong buntag, ani akini pinakauling kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo tulo ka weather disturbance nga gi-monitor karong adlawa. Duha ini mo ang Lopez area o usa ini usa ka bagyo nga naa sa kaning tulon nga naa kini sa gawas sa far or outside Philippine responsibility. Una, kining mo ang Lopez area nga naa sa northeast of Itbiat Batanes nga si formerly nga si Nining. Kining mo nga Lopez area, hinahinay na ni nga nagpalayo sa atong nasod. Wala na kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ikaduha, kining mo nga Lopez area nga naa sa east of northeastern Mindanao. Samtang kining mo nga Lopez usab, medyo mangyang chance nga mahimo usa ka bagyo. Sa kung mahimo siyang usa ka bagyo, gumikan sa unfavorable condition sa mong area, malosalos na usap siya o ubos po ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ikatulo, kining mong severe tropical storm nga doon na international name nga si Saudel. Base sa pagbana sa may alas 3 sa sayon sa kabuntagon karong adlawa, ang severe tropical storm nga si Saudel, ginabana kini basis na ng available nga mga data na kini mahimutang sa 2,735 km east of eastern Visayas o na kini sa coordinate nga 13.9 degrees north, 149.5 degrees east. Samtang kini mong bagyo, nagdala kini sa angin nga doon na gikuskun nga mukabat nga doon na sa 95 km matagtak na doon sa sentro. Uga doon na kinigastinis o paghurosangin nga mukabat nga doon na sa 115 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon, aminan-imanang kasagpan or north-northwestward nga doon na gikuskun sa pagayarog 25 km matagtak na. Samtang kini umang bagyo, posible kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong umabot nga Domingo o Lunes next week. Kung makasulod na siya sa PAR, panganganlan siya o tropical storm nga si Obed. Samtang kini mo nga bagyo, base sa pagbarabana sa iyang movement or sa iyang tracking, expected kini musulod dito sa may interpoint niya diha sa may east of Northern Luzon. Then base usab sa pagbabana starting karong next week sa Lunes or Martes mapabalik na usab pag enhance kining maong southwest monsoon haba o habagat gumikan ning maong tropical storm nga si Saudel. Then sa itong dapit, ang sukod sa temperatura, magasukad sa 27 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5, 34 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5, 58 sa kahaponon. Then nila lang kotop, kini nagikan si Dio Isti Pag-asa, Albuquerque Border Station, Yonodo Samar, Mayong Buntag.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga dahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
0: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang buhay sa lahat ng ating mga suki at loyal na tagapakinig dito sa ating pinakapaboritong programang pampalusog, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up na? This is Dr. Glenn Sanico, ay inyong kaagapay sa kalusugan at handang-handa po kayong samahan sa araw na ito sa isang masigla at kapaki-pakinabang usapang pangkalusugan. Diretso na po tayo sa ating makabagong episode ng What's Up Doc. Ngayon po ay ating tatalakayin ang kahalagaan po ng micro and major minerals sa ating kalusugan. Hindi yung pong nakukuha po natin ito sa bundok ha, kundi ito yung kailangan ng ating katawan para mapanatiling maging malusog. Ano nga ba ang papel po ng macro and major minerals sa ating katawan? Ano po ang nangyayari kapag kulang tayo nito? At saan po natin ito makukuha? Yan ang himahimayin po natin sa episode nito. Let's talk about ano nga ba ang minerals? Bakit nga ba ito mahalaga? Ang ating katawan po mga kapatid parang isang komplikadong makina. Para gumana ito ng maayos, kailangan ito ng raw materials at kabilang dito ang minerals. Ayon sa nutritional sciences, ang minerals ay isang inorganic elements na may mahalagang papel sa halos lahat ng proseso sa ating loob ng ating katawan, mula sa paggalaw ng kalamnan hanggang sa paggana po ng ating utak at paggawa po ng enerhiya. May dalawang pangunahing kategory po ng minerals. Meron tinatawag nating macro minerals or major minerals na kailangan natin na higit about 100 milligrams kada araw. And also we have trace minerals na mas konti lang ang kailangan pero pareho din siyang vital role sa ating kalusugan. Alam niyo po ba according to the studies may tinatayang 16 essential minerals na kailangan sa ating katawan. Sa mga ito, pito ang itinuturing macro minerals at siyam naman ang trace minerals. Kamila ang trace minerals like iron, zinc, copper, manganese, iodine, selenium, fluoride, chromium at molybdenum. Ang focus natin ngayon is ang macro minerals at trace minerals. Ang pangunahing minerals na dapat po nating tandaan na may sapat tayong dieta ito sa araw-araw. Mga uri po ng macro and major minerals po mga kapatid. Top 7 macro minerals like calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium, chloride and even sulfur. Number 1 is the calcium to support the healthy bone at ngipin. Ang 99% sa ating katawan ay nasa buto at ngipin at ang natitirang 1% naman ay nasa dugo at loob ng cells. At alam niyo rin po ba na napakahalaga ito sa ating survival? Ito yung dahilan na kung saan ay tumitibay ang ating buto at ngipin. Tumutulong ito sa contractions ng muscles, kailangan sa blood clotting at nagpapasa ng nerve impulses. Kapag kulang tayo nito, it may lead the cause of osteoporosis, madaling po tayo mapilayan, muscle cramps, mabagal na blood clotting. The food source is gatas, dairy products, malunggay, sardines, tokwa, and fortified plant-based milk. No? Pangalawa naman is phosphorus. Partner ito sa energy at DNA po natin. Kasama sa paggawa po ng DNA,

0: RNA at ATP, pangunahing energy molecule sa ating katawan. The functions is, tumutulong ito sa energy productions, patibayin ang buto at ngipin, panatilihin ang magandang function po ng ating kidney, tumutulong ito sa cell repair. Kapag kulang tayo nito, may lead to the cause of panghihina po ng katawan, ang ating mga kabutuhan, and even ang pagkakaroon po ng pananakit ng kasukasuan at nahihirapang huminga also. No? Now, let's talk about kapag tayo ay kulang sa macro minerals at hindi po sapat ang macro minerals sa ating katawan, maaari tayo makakaranas po ng laging pagod. Magkakaroon po lagi ng muscle cramps, panghihina, rapid palpitation at mahina po ang immune system. Isa sa mga antioxidant minerals na labanan ang free radicals at panlaban sa inflammation. Kapag kulang tayo nito, maaari pong magdudulot po ito ng fatigue, muscle weaknesses and immune problems. Kung kailangan mong kumonsulta sa eksperto at wellness, pumunta at bumisita sa ating mga kapatid nating mga medical doctors and even sa mga naturopathic doctors natin. Tumawag o mag-text sa ating hotline number para kayo po'y magabayan kung paano ibabalanse ang lahat ng deficiencies sa inyong katawan. At syempre, iwasan ang self-medication, ha? Hindi porket narinig mo kung kulang ka ng zinc or iinom ka na kaagad ng suplemento. Importante po mga kapatid, balance pa rin ang susi. Pero bago tayo magpapatuloy, mag-break lang muna tayo para sa konting paalala ng programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up?
1: What's up?
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Pag-uusapan naman po natin kung bakit ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay isa sa pinakamahusay na natural sources ng micro at trace minerals. Hindi lang po siya basta-basta na pampalakas kundi kumpletong nutrisyon mula sa halamang gamot at superfood. As I mentioned earlier po mga kapatid, no, ito ay isang uri po ng essential minerals na kailangan po ng ating katawan sa maliit man na halaga pero malaki po ang epekto sa ating kalusugan. Kabilang dito ang iron, zinc, selenium, iodine, copper, chromium, manganese, fluoride, and molybdenum. Kailangan ito ng ating katawan para sa metabolismo, blood health, and immune response, and pati na rin hormone regulation at marami pang iba. Alam niyo po ba mga kapatid na ang EXL Makabuhay Capsule is a super combination of the micro minerals herbs. Dahil sa active ingredients po nito from turmeric, ginger, vitamin C, ashitaba, garlic, malunggay, lagundi, sambong, serpentina, makabuhay, oregano, neem plant, cinnamon, guyabano, at B vitamins. Ang EXL Makabuhay Capsule is a super loaded with iron, zinc, calcium, magnesium, potassium, copper, at selenium. Pampalakas po ito ng dugo. Pinapatibay nito ang ating katawan. Pampababa po ng sugar, anti-anemia rin po ito, at immune booster. Ang EXL Makabuhay Capsule, bukod sa anti-inflammatory properties, meron din itong trace minerals tulad po ng manganese at iron na tumutulong para sa blood production at bone health. Mayaman ito sa potassium, magnesium, iron, at B vitamins o B complex, good for the heart and nerve function. May selenium din ito, manganese at iron na pang detoxification, antibacterial at immune system enhancing. Alam niyo rin po ba mga kapatid, no, na ang EXL Makabuhay Capsule is a natural source of zinc. Tumutulong ito sa respiratory health at kidney cleansing, no. Isa sa sangkap po ng EXL Makabuhay Capsule is a neem plant serpentina na may iron, magnesium, zinc at antioxidant compounds sa tumutulong sa blood purification at sugar control. Makabuhay na tonikong halaman na merong zinc, calcium, magnesium, chromium also na pag-regulate sa blood sugar at liver health. Cinnamon na may chromium na tumutulong sa insulin sensitivity at sugar metabolism. Guyabano na may calcium, phosphorus, potassium na pang-depress ng tumor cells at panlaban sa oxidative stress. B vitamins like B1, B6, B12 katuwang sa pag-convert po ng trace minerals into energy at para na rin po sa brain function. To summary, the EXL Makabuhay Capsule is a plant-based multivitamins minerals combination na nakakatulong po sa blood building, sugar regulation, immune defense, anti-inflammatory response at detoxification, all because of rich content of trace minerals and in natural form. Now, how about the EXL Makabuhay Black Coffee. Alam niyo po mga kapatid, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may superfood energy at last mineral booster from native purple corn, arabica coffee, ginseng, ginger, turmeric, malunggay, mangosteen, cinnamon, guava, insulin plant, agaricus mushroom, psyllium husk, rosehip, spirulina, HMB. No? Ang purple corn ay may mayaman po sa anthocyanins at alam niyo rin po ba, hindi lang po anthocyanins ang meron ito. But also, mayaman din ito sa magnesium, potassium at iron. This is good for the heart, circulating and anti-aging. Spirulina, one of the best, richest sources of iron, magnesium, potassium, zinc, selenium, manganese and chromium. It is a complete nourishment, muscle support, detox and anti-fatigue. Mangosteen and rosehip, loaded with a vitamin C and trace minerals like copper and manganese that supports the collagen production and immunity. Guava fruit na mayaman sa zinc, iron and potassium. Essential po ito sa ating immune health, pati na rin sa ating balat at pati na rin sa sugar control. Insulin plant na may natural source ng chromium para sa blood sugar management at insulin sensitivity. Agaricus mushroom na may selenium, zinc, copper, phosphorus, known as anti-cancer immune stimulating properties. Ang ginseng naman na may trace minerals like zinc and iron na panlaban sa stress at fatigue. Psyllium husk na may mataas na magnesium at trace electrolytes. Good for digestion and detoxification. Cinnamon naman na mayaman sa chromium from metabolism and sugar control. Malunggay at turmeric, consistent source of iron, zinc, magnesium, manganese and other vital trace minerals. HMB na tumutulong sa digestion at muscle preservation kapag may minor mineral content for recovery and gut support. So summary po mga kapatid, ang EXL Makabuhay Black Coffee is not just energizing. It is a nourishment product to the body with plant-based micro and trace minerals that improves digestion, balance blood sugar, enhance immunity, and fight the fatigue. No? The question is, why EXL Makabuhay products are better source for trace minerals and micro minerals? The whole foods base is mas madali po ma-absorb ng katawan kumpara sa synthetic mineral tablets. Synergistic ingredients, pinaghalong superfood ng medicinal herbs at natutulungan na mas maging effective ang absorption sa ating katawan. Trace minerals and microminerals with the cofactors. May kasama itong vitamin C and B complex na tumutulong na mas magandang mineral function and absorption sa ating katawan. Hanggang sa muli po mga kapatid, this is Dr. Glenn Sanico. Laging nagpapaalala, maging masigla, mamuhay ng may saysay, laging manalig sa ating pumay kapal, pagpalain po tayo ng ating pumay kapal at manatiling maging malusog sa lahat ng oras. Makabuhay day para sa atin.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: auto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung magkikwati karon? Na naalib yung hana ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulbahan yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa yun akong kulbak. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cast lang.
1: Mahay di ay ma, maayo ka di ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o gaensyogram sunong siman na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
4: Number one.
2: Kalungsuran.
4: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
4: Number one.
3: Thank you for making us number one. The number one hit music station. Kiss FM. Kiss. Pandesal.
5: Marshall, sounds like an SOS.
6: Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right.
5: To the rap.

0: Western Mindanao. Samtang kini mo ang low pressure usab, medyo mangyang chance nga mahimo usa ka bagyo. Sa kung mahimo siyang usa ka bagyo, gumikan sa unfavorable condition sa mong area, malosalos na usab siya o ubos po ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ikatulo, kini mong severe tropical storm nga doon na international name nga si Saudel. Samtang mahinay o nga na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan o pengon nga to sa batang kasagpan, nga may mupuslabi sa tibog Kabisayan o lakip na usap din sa itong promisa sa bol o ingon mo usap ditong napita sa Mindanao. Samtang kadagatan na ining malugraha, malinaon o nga na sa kasarangan ang mga pagbalot. Din sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas nga to na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5, 34 sa kabuntagon o musalop sa kini sa alas 5:58 sa kahaponon. Denila lang kotop, kininagikan si Dio Isti Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yonodo Samar, Mayong Buntag.
1: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. It is now 6:58 on KISS FM.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, atong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buwatan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ani akini pinakauling kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo tulo ka weather disturbance nga gi-monitor karong adlaw. Duha ini mo ang Lopez area o usa ini usa ka bagyo nga naa sa kaning tulon nga naa kini sa gawas sa far or outside Philippine responsibility. Una, kining mong Lopez area nga naa sa northeast of Itbayat Batanes nga si formerly nga si Nining. Kining mong Lopez area hinahinay na ni nga nagpalayo sa atong nasod o wala na kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ikaduha, kining mong Lopez area nga naa sa east of northeastern Mindanao. Samtang kini mong Lopez usab, medyo mangyang chance nga mahimo usa ka bagyo sa kung mahimo siyang usa ka bagyo gumikan sa unfavorable condition sa mong area, malosalos ra usab siya o ubos pud ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ikatulo, kini mong severe tropical storm nga doon na international name nga si Saudel. Base sa pagbana sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang severe tropical storm nga si Saudel gibanabana kini basis na ng available nga mga data ana kini mahimutang sa 2735 km east of Eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 13.9 degrees north 149.5 degrees east. Samtang kini mong bagyo nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat nga do na sa 95 km matagtak na do sa sentro. Uga doon na kinigastin is upang hurusangin nga mukabat nga ito na sa 115 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon, aminan-aminan kasagpan or north-northwestward nga doon na gikuskon sa pagayarog 25 km matagtak na. Samtang kini umang bagyo, posible kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong umabot nga Domingo o Lunes next week. Kung makasulod na siya sa PAR, pangangalan siya o tropical storm nga si Obet. Samtang kini mong bagyo, base sa pagbarabana sa iyang movement or sa iyang tracking, expected kini musulod dito sa may interpoint niya diha sa may east of Northern Luzon. Then, base usap sa pagbarabana, starting karong next week sa Lunes or Martes, mapabalik na usab pag-enhance kini moong southwest monsoon haba o habagat gumikan nining moong tropical storm nga si Saudel. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa mga kalungsuran ug Tekmian sa Tagbilaran ug ingon man sab ditong napita sa Mindanao karong adlaw, makasinati itag mayong panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanagom o gato na sa usayo doon yung managumon ng kalangitan. O ginupanan sa panagsang ang mga dakrit ng mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o gato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan o pengon nga to sa patang kasagpan, nga may mupuslabi sa tibog Kabisayan o lakip na usap din sa itong promisa sa Bohol o ingon mo usap ditong napita sa Mindanao. Samtang kadagatan ini malugraha malinaon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5 34 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5 58 sa kahaponon. Dinhi la lang kutob kini nagikan sa Dios di Pag-asa Albuquerque Bonad Station Leonardo Samar mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bantin, DYRD Breakfast News sa tukini sa mga tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Nagang salamat o maayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 12 minuto sa di pabagalas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
4: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Myra Kaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang magtog na plema, afford pa. Time check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Time check is brought to you by Downy, Downy Rock, the rub bango-bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. Bali.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers BGY. Complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Hindi nga balita, Pilipinas, natugan nato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Gisaulog, karong adlawa, ang Nino Aquino Day, gusaka special non-working holiday, isip ka ni handumanan sa kanhing senador, ng si Benigno Nino Aquino Jr. Amaw nga pizza kuna pista opisyal, nga gilakip kini sa listahan sa mga special non-working holiday. Ubos kini sa Proclamation 1006 gi-issue ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Aquino gipatay ni atong Agosto 21, 1983 sa kanhing Manila International Airport. O niya diin ang iyang pagpatay. Nakapukaw kini sa pagkailap usab nga kasuko sa publiko. Og nagpaligon usab sa pagsupak sa diktadurya ni kanhi Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kuna Ferdinand Marcos Sr. ang nagkadako usab nga kalihukan sa kadugayan misangpot kini sa 1986 and sa People Power Revolution nga nagtapos sa kapin sa duha ka dekada nga pagmando ni Marcos Sr.
4: Give us a God, ang usa ka kung di pa sa kaan ang usa ka gaming company o kaso sa BIR o 2.2 billion pesos nga tax evasion case sa Department of Justice. Nasayran nga ang maong kumpanya nagpadagan og offshore gaming nga kalihukan dinhi sa atong nasod. Nagatupang sa mga reklamo nga under declaration sa kita, dili insakto nga deklarasyon sa value added tax o FAT o pakyas nga mag-withhold o mag-remit sa final withholding tax para sa mga langyaw nga trabahante gikan sa tuig 2021 hangtod sa tuig 2023.
3: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog human niini.
5: B D Y R B. Balita, balita Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod ug kanato sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Usa ka linog nga may magnitude 6.7 na miuyog sa bagatang bahin sa Peru. Matod kini sa United States Geological Survey, ang sentro sa maong linog natala na himutang sa 38 ka kilometro amihan ang kasagpan sa probinsya sa Parinacochas sa rehiyon sa Ayacucho. Aduna kini giladmon mukabat sa 66 kilometro. Gibati ang pagtayog sa pipila sa kabahin sa habagatang Peru. Samtang mas taas nga magnitude 7.2 ang gipatala kini sa Geophysical Institute of Peru. Nagtala kini giladmon 108 kilometers. Nagapakita usab ang pasiyon ng taho nga way kaylap sa kadaot ang natala. Padayon sa mga gisusis otoridad ang mga lugar nga napektahan sa maong linog. Gikan sa Diwa Ardibo Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
4: Target karon ni Carlos Yolo nga magkuha ang unang gold medal sa Asian Games nga ipahigayon dito sa Japan karong buwan sa Setyembre. Musalmot siya sa Men's Artistic Gymnastics Competition kundiin iyang ikauban ang iyang igsuon nga si Eldro Iolo o pipila ka mga Pinoy gymnast nga sila si Justin Ace De Leon, Miguel Visana o sa Chari Cortez Nunez. Visana o nakakuha na siya o 12 ka medalya, wa pa nakakuha si Iolo o gold medal sa Asian Games. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog ni Azilinard Simbit.
0: Sunod at sa basketball din hi sa tong dapit, duha ka mga venues ipahigayon ang mga duha karong adlawa sa The Governor's Cup Season 4 o nasa Southwest Division. Nagtoy ipahigayon sa Lungsod sa Bilar sa first game sa 20 Under Division, LGU sa Katuna batok sa Tagbilaran City. Sa second game, LGU Dawis batok sa LGU Albor sa 17 Under Division. Sa third game, LGU Luway batok LGU Dawis sa 20 Under Division. Sundan ka na sa LGU Luway batok LGU Sevilla sa 17 Under Division. Sa fifth game, LGU Baclayon batok LGU Panglao sa 20 Under Division. Ug ang main game, ang host team na LGU Bilar batok LGU Corilla sa 20 Under Division. Ang mga dua sugdan sa last 12 sa udto. Samtang sa laing bahin sa Northeast Division, niadto paigayon sa lungsod sa Binyonido. Sa first game, magsangka ang LGU Binyonido batok sa LGU Inabanga sa 20 Under Division. Samtang sundan ka na sa LGU Binyonido batok LGU Talibon sa 17 Under Division. Ang mga dua sugdan sa alas 7 sa gabi. Ang mga dua makita sa live streaming sa The Governor's Cup Facebook page. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sumbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
4: Sa balitang artista, gibutyag ni Aura Briguela nga dili angayan nahukman ang tao sa tibuok kinabuhi ni ini. Giangko ni Aura nga aduna siya nabuhat nga sa kaniadto apan wa kini nagpasabot nga kanunay kini nga ibato kaniya bisan iya na kini nga gibasulan.
3: Bugti sa peso, itandes dolyar mga salapis kalibutan ni mga gudloa.
4: Ang US dollar, 61 pesos o 86 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 84 pesos o 21 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 89 centavos. Kinichang dollar, 44 pesos o 80 centavos. Singapore dollar, 48 pesos o 67 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 6 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 47 centavos. UAE Dirham, 16 pesos o 84 centavos. Euro, 72 pesos o 24 centavos.
3: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service. Dalan, Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan, Stagbilaran. Agi panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, at mga pulong sa kaalam.
4: Likayi ang sobrang kabalaka ug ibutang ang imong pagsalig sa iyang gahom.
3: Mao kanto nagbagang balita karong buntaga, yun nabati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga Bulanon DYRD. Ug sa ngano sab ni Sir Rachel James, kagawa Jerry Cahes ug ni Gilbert Tulok. Ang ato nga check on duty mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
4: Ug kini si Glee Orgolio ang friend mo forever.
3: Labing labas ug kompletong balita dinhi sa DYRD may buntag. 2.3 KISS FM.